0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Magandang gabi. Welcome sa Through the Bible Tagalog Edition. Makinig para sa verse-by-verse na pagtuturo ni Dr. J. Vernin Magee.
2: Sa kapanahunan ng Panginoong Hesus, napakalaking palaisipan sa mga tao ang kanyang ugnayan kay Haring David. Noon pa lang na panahon na iyon, ay usapin na kung si Kristo ba ay tao o Diyos. Ano ba ang sabi ng Panginoong Hesus mismo tungkol rito? Siya ba ay tao o Diyos? Magsuri po tayo gamit ang 22 kabanata ng Mateo, talatang 15 hanggang 23 kabanata, talatang 22. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.

Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Pumuli si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Nais mo bang maglakbay na may piring ang mga mata? Marami ngayon ang naglalakbay na walang tiyak na patutunguhan. Sa katotohanan, sinisika pa nilang magsama ng iba sa ganitong kalagayan ng paglalakbay. Subalit, saan na kaya hahantong kung ikaw ay maglalakbay sa ganitong kalagayan? Kaibigan, samahan mo akong maglakbay sa oras na ito at alisin natin ang piring sa ating mga mata. Alamin natin at lakbayin ang sinasabi ng Panginoon sa Mateo 22:15 hanggang 23:22. Sa talatang 15 hanggang 16 ay ganito ang mababasa. Humalis sa mga Pariseo at pinag-usapan kung papaano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ang buong katotohanan, ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwis kay Cesar o hindi?" Maliwanag na hindi nila hinihintay ang kasagutan kay Jesus sapagkat sa kanilang isipan ay mayroon silang sariling kasagutan sa tanong na ito. Ito ay isang mapaninlang na katanungan. Kung sasabihin niyang hindi, huwag kayong magbayad ng buwis kay Cesar, siya ay mapaparatangan ng pagiging taksil sa Roma at ang Roma ay nagahari sa buong Israel sa panahong iyon. At kung sasabihin niyang, "Oo, kailangan ninyong magbayad ng buwis kay Cesar," lalabas na hindi siya ang tunay na Mesiya. Inaakala nilang napasa kamay nila si Jesus sa puntong ito at siya ay kanilang nagipit. Subalit kailanman ay hindi nila masisilo si Jesus dahil alam niya ang bawat layunin ng tao. Ganito po ang mababasa natin sa talata 18. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw." Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin?" Kapansin-pansin kung papaano sila tinawag ni Jesus, na mapagpaimbabaw. Ito ay isang katotohanan. Hinding-hindi tayo makapagtatago sa Diyos dahil nga batid niya ang lahat ng bagay. Kung minsan, mayroon tayong mga lihim, tunay na naitatago natin ang ilang mga bagay sa paningin ng tao. Subalit ang mga ito ay hayag sa mata ng Diyos. Kung sa batas nga ng tao, nahihirapan tayong magtago, sa Diyos pa kaya? Dapat nating pakatandaan na magiging ating isipan ay kayang tingnan ng Panginoon kung ano ba ang mga nilalaman nito. Ang hamon dito ay kailangan nating maging tapat sa lahat ng sandali sa harapan ng Diyos. Dahil nga batid ng Diyos ang kanilang mga iniisip, sinagot niya ang kanilang masamang plano. Akin na ang salaping pambuwis at siya ay binigyan nila ng isang denaryo. Kapansin-pansin ginamit ni Jesus ang kanilang denaryo. Ito'y isang malaking katanungan din sa akin. Bakit kaya? Pwede kaya nating sabihin dahil wala siyang dala ni isa sa kanyang bulsa? Ano sa inyong palagay? At nagpatuloy siya. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Mapapansin ginamit nila ang legal na denaryo ng gobyerno at ito ay denaryo ng Roma. Sinabi nila, si Cesar po, tugon nila. At sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay niyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ang sagot na ito ni Jesus ay hindi nila inaasahan. Sa mga katagang ito'y gusto ring iparating ni Jesus na may responsibilidad sila kay Cesar. Ito ay ang paggamit nila ng pera. Pinibigyan din sila ng kapayapaan ng Roma, kaya't may utang sila sa Roma. Subalit mayroon pang isang kinakailangan, ibigay sa Diyos ang mga bagay na para sa Diyos. Kung papansining mabuti, hindi naging makasarili si Jesus. Hindi lamang niya binigyang pansin ang kanyang sarili, bagkus binigyang pansin din niya ang gobyerno ng Roma. Mababasa sa talata ang naging reaksyon ng mga Pariseo. Namangha sila nang marinig ito at sila'y umalis.
ang kanilang pag-alis ay patunay na hindi nahulog ang Panginoong Hesus sa kanilang bitag. Kahit na masasabing may utang sila kay Cesar, hindi ito nangangahulugan na wala na silang responsibilidad sa Diyos. Kabi-kabila ang gustong sumilo kay Hesus ng araw na iyon at nang hindi magtagumpay ang mga Pariseo sa panggigipit nila kay Hesus, sumubok din ang mga Saduseo. Basahin natin ang mga talatang 33. Basahin natin ang mga talatang 23 hanggang 28. Nang araw na iyon ay lumapit kay Hesus ang ilang Saduseo, mga taong naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Sinabi nila, "Guro, itinuro po ni Moises na kung mamatay na walang anak ang isang lalaki, ang kanyang kapatid ay dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. Noon po ay may 7 magkakapatid na lalaki rito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak, kaya naiwan ang kanyang asawa sa kanyang kapatid. Gayun din ang nangyari sa 2, sa 3 hanggang sa 7. Pagkamatay nilang lahat, namatay naman ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay, yamang sila'y napangasawa nilang lahat?" Dapat nating malaman na hindi naniniwala ang mga Saduseo sa muling pagkabuhay. Dahil dito, katawa-tawang paglalarawan ang kanilang ginamit. Gumamit sila ng halimbawang kontra sa kanilang paniniwala. Tinalakay nila ang tungkol sa muling pagkabuhay. Ang 7 asawa para sa babae ay katawa-tawa rin, sapagkat ang babaeng kanilang pinag-uusapan ay tapat na tagasunod ng kautusan ni Moises. Tinanong nila, sino po ang magiging asawa ng babae? Nagkamali ang mga Saduseo sa 2 bagay at ipinakita ito ng Panginoon sa kanila. Basahin natin ang talata 29. Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo, palibhasay di ninyo alam ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Ang mga Saduseo ay mangmang sa 2 bagay, sa salita ng Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa sa kaharian ng langit. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Hindi niya sinabing sila ay magiging anghel, subalit tayo ay magiging parang anghel at wala nang pag-aasawa sa langit. Hindi na kailangang ipagpatuloy sa langit ang lahi. Subalit, hindi ibig sabihin ito na ang mag-asawang nagmamahalan dito sa lupa ay hindi na makikita sa langit. At sa aking palagay, mas maganda pa ang kanilang kahihinatnan sa langit dahil hindi na sila muli pang maghihiwalay." Idinagdag pa ni Jesus sa mga talata 31 at 32 ang ganito, tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay. "Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sinabi niya, 'Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob.' Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Isang bagay ang dapat tanungin, papaano na ang mga namatay bago dumating si Jesus? Ano ang kalagayan ni Abraham ngayon? Siya ay Abraham pa rin hanggang ngayon, gaya noong kapanahunan niya. Si Abraham, Isaac at Jacob ay nalipat lamang ng lugar galing sa lupa. Hindi sila patay, sila ay buhay. At ito ay totoo rin sa ating mga mahal sa buhay na nananampalataya na nasa piling ni Jesus at naghihintay sa langit para sa atin. Ito ay isang katotohanang makalangit. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakarinig ang mga tao ng kakaibang turo galing sa isang grupo. At ang marinig ito ng mga tao, namangha sila sa kanyang turo. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Sa liwanag ng pagkakasagot ni Jesus sa mga Pariseo, sinubok siyang muli ng mga Saduseo. Nais nilang mapabagsak si Jesus. Ang mga Pariseo ay nagbalak ng pamamaraan kung papaano nila masisilo si Jesus. Iniharap nila sa kanya ang isang dalubhasa sa kautusan. Isa siyang abogado. Siya ang tinatawag na eskriba. Isa siyang bihasa sa kautusan ni Moises upang magbigay ng isang katanungan. Ang tanong niya, "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" Ito ay isang diretsahang tanong ngunit mapaninlang. Pakinggan natin ang sagot ni Jesus sa talata 37 hanggang 38. Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip.
Ito ang pinakamahalagang utos. Kapansin-pansin na hindi sila sinagot ni Jesus mula sa 10 utos. Nagbigay pa siya ng pangalawang sagot. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Kapag nilabag ang dalawang utos na ito sa iyong buhay, ikaw ay lumabag sa pangkalahatang utos ng Diyos. Dahil sabi ni Jesus sa talata 4 na po ang ganito, sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Sa katunayan, ang dalawang utos na ito ay buod ng buong kautusan ni Moises. Tumpak ang sagot ni Jesus na kung ang mga Pariseo ay naging tapat, aaminin nilang sila hindi naging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Masasabi nilang, hindi kami maliligtas sa kautusan, kailangan namin ng tagapagligtas. At ng mga panahong iyon, ang Panginoong Jesus ang tagapagligtas. Sa pagkakataong ito, sila naman ang tinanong ni Jesus. Diyos ngayon ang magtatanong sa kanila at nangangailangan ito ng talas ng isip upang sagutin. Dito nila mapatutunayan ang kanilang pagiging bihasa sa banal na kasulatan. Habang nakakatipon ang mga Pariseo, tinanong sila ni Jesus, ano ang pagkaalam ninyo tungkol sa Mesiyas? Sino ang may anak sa kanya? Si David po, sagot nila. Kung gayon, sabi ni Jesus, bakit tumawag sa kanya ng Panginoon si David nang kasihan ito ng Espiritu? Ang sabi niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa inyo ang mga kaaway mo. Binabanggit ng Panginoong Jesus sa puntong ito ang awit 110, talata 1. Paanong tatawagin David ang kanyang anak na Panginoon? Basahin natin ang talata 45. Ngayon, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paanong masasabing anak ni David ang Mesiyas?

Lucas sa kanyang ebanghelyo. Sumagot ang anghel, "Bababa sa inyo ang Espiritu Santo at dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipinanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Siya ay masigit kay David dahil siya ang Panginoong galing sa langit." Sinisikap ni Jesus na tanggapin ng mga Pariseo ang katotohanang siya ay anak ni David at Panginoon din ni David. Dito nagtapos ang tagisa ng salita ng mga Pariseo at ni Jesus. Sino man sa kanila ay walang masagot. Mula noon, wala nang nangahas magtanong sa kanya. Pagkatapos nito, hindi na sila lumaban pa kay Jesus sa pamamagitan ng tanungan. Inasam na nila ang kanyang kamatayan at iyan ang kanilang isasagawa. Nakita nilang hindi nila siya kayang sagutin. Ito ay isang patunay ng pagiging Diyos ni Jesus. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad ng ganito, "Ang mga eskriba at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises." Kabanata 23, talata 1 at 2. Ang mga pinuno ng relihiyong ito ay may kapangyarihan at kaalamang nasusulat sa lumang tipan. Kinakamkam nila ang mga bagay na wala silang karapatan. Sila ay gaya ng ilang mga tagapangulo ng iglesia ngayon. Sa kanila umaasa ang mga tao sa pagpapaliwanag o pagbigay kahulugan ng kasulatan. Subalit hayag ang kanilang mga kamalian at pananamantala sa mga tao. Kaya't pinagsabihan ni Jesus ang mga tao, "Gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Gawin ninyo ang itinuturo ng banal na kasulatan. Subalit huwag ninyong tularan ang mga ginagawa ng eskriba at mga Pariseo dahil ang kanilang gawa ay hindi alinsunod sa nais ng Diyos. Napakahalagang dapat pagtuunan ng pansin ng bawat mananampalataya ang salita ng Diyos. Hindi nating maiwasang tumingin sa mga gawain ng tao. Kahilingan ng Diyos na huwag nating gawing batayan ang kanilang mga gawain dahil sila ay salat sa kaalaman tulad natin. Gawin nating saliga ng salita ng Diyos dahil ito ang magdadala sa atin sa buhay ng kabanalan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alamin natin ang kanilang kakayahan. Basahin natin ang talata 4 hanggang 7. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nialaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pangdangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Isa marahil sa kahinaan ng tao ang katanyagan. At sino nga ba ang ayaw maging tanyag? Sa aking palagay, layunin din ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay maging tanyag sa anumang bahagi ng kanilang buhay. Katanyagang dapat sanang magamit lamang sa ikluluwalhati ng Diyos. Subalit iba ang layunin ng mga Pariseo at Saduseo. Layunin ng mga taong ito na maging gusto nilang magsuot ng mga damit pang relihiyon na siyang nagsasabing kakaiba sila sa mga tao at upang ang pansin ay matuon sa kanilang mataas na kalagayan. Ang ganitong mga layunin ay kahibangan para sa Diyos. Bunga nito, nagbigay ng babala ang Panginoon sa kung papaano ba natin dapat gamitin ang ating mga katungkulan, lalong-lalo na sa loob ng iglesia. Sa talata 8 ay ganito ang sinasabi, "Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Sa loob ng iglesia ay may mga tinatawag na pastor, ngunit hindi sila kakaibang tao, sila ay ating mga kapatid sa Panginoon." Dapat din nating unawaing mabuti ang sabi ng Panginoon sa talata 9 at 10. Ingatan nating maiwaksi sa ating mga isipan ang dapat kalagyan ng ating Panginoon sa ating buhay. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang katagang ama ay tagapagbigay ng buhay. Ito ang ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng ating mga magulang, tayo ay isinilang dito sa ibabaw ng lupa.

Subalit, hindi ito nangangahulugan na sila ang nagbigay buhay sa atin. Oo nga't tinatawag natin silang Ama, dapat nating kilalanin na ang Diyos lamang ang siyang pinakadakila sa lahat. Gaya rin ito ni Kristo na siyang tagapagturo. Ang katalinuhan ay galing sa Kanya at hindi sa tao. Kung minsan, bunga na rin marahil ng katalinuhan ng tao, ayaw nilang sila'y nalalamangan ng iba. Gusto nila na sila ang palaging nasa taas. Nakakagulat man, hindi ganito ang pamantayan ng Panginoon. Lamang kailangan nating sundin ang pamantayan ng pagiging dakila. Basahin natin ang talata 11 at 12. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Kung gusto mong maging pinakadakila, dapat kang maging lingkod ng lahat. Subalit wala sa ayos ng kalagayan ng mga eskriba at mga pariseo. Nais nilang ipakita na sila ay naglilingkod sa tao, subalit ginagamit lamang nila ang mga ito. Kaya't sinabi ni Jesus, "Saba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlagan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlagan pa ninyo ang ibig pasakop." Ginamit ang Panginoong Jesus ang katagang aba ng 8 beses sa bahaging ito ng kabanatang 23 at tinawag ang mga eskriba at mga pariseo na mapagpaimbabaw ng 7 beses. Inakusahan sila ni Jesus na sila ang naghahadlang ng daan ng mga tao patungong langit sa pamamagitan ng kanilang maling pamumuno. "Saaba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo." Ibig sabihin, ang mga taong ito'y gumagawa ng mahabang panalangin ngunit sila ay walang puso at hindi makatarungan ang kanilang pakikitungo. Makikita natin na sa lahat ng kanilang pagpapagal, nawawala ng saysay ang lahat ng kanilang ginagawa. Saaba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw. Hindi ba't mayroon ding iglesia na ganito ang ipinapatupad sa ating kapanahunan ngayon? Sa aking palagay, hindi man material na bagay ang basihan ng pagiging kasapi sa isang samahan. Sa aking palagay, hindi man material na bagay ang basihan ng pagiging kasapi sa isang samahang may takot sa Diyos, siguro ay gawin nating sukatan ang material na bagay sa pagsapi sa isang iglesia. Mabuti kung tanungin natin ang ating sarili, ano ba ang pananaw ng iglesyang ito tungkol sa material na bagay? Mas pinapahalagahan ba nila ang kaluluwa ng tao o mas mahalaga ang material na bagay? Kahit sino ay magsasabing isang kahangalan ang pagsapi sa iglesyang material na bagay ang tanging hangad. Kapatid, naway nakita mo ang tamang paraan ng paglalakbay sa oras na ito. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo, kaibigan, sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, at muli kaming nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat po sa pagkakataong muli
na ipinagkaloob mo po sa amin upang kami ay mag-aral at maglakbay sa iyong mga salita. Salamat Lord sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa oras na ito. Ito po ang aming samot na dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS, naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Happy Monday! Magandang umaga po mga kaibigan. Welcome sa inyong 92.7 FM CKJS. Kami po ay naghahatid ng mga balita tuwing kalahating oras. Ito ang inyong Good Morning Philippines. Araw ng Lunes, May 11, 2026. Ilan sa maiinit na balita mula Pilipinas. Formal na ang inihalal bilang bagong Pangulo ng Senado si Senador Alan Peter Cayetano sa ginanap na botohan sa plenary session ng Mataas na Kapulungan ngayong araw ng Lunes. Sa kabuuang 24 na Senado na dumalo sa sesyon, nakakuha si Cayetano ng 13 boto, sapat upang talunin si Senador Vicente Tito Soto III na nakakuha naman ng 9 na boto. Kabilang sa mga bumoto pabor kay Cayetano, maliban na sa 9 niyang kasamahan sa minority block ay ang kanyang kapatid na si Senadora Pia Cayetano at ang magkapatid na sina Senador Camille at Mark Villar. Ang 9 na senador naman na bumoto kay Senator Soto, sina Senador Bam Aquino, Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo at Tito Soto. Sa ibang balita, nagpulong naman ngayong araw sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang bumibisitang si Paraguay President Santiago Peña sa Malacañang upang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa sa kalakalan, pamumuhunan at agrikultura. Dumating si Peña sa Pilipinas kahapon mula Taipei at sinalubong ng mga opisyal ng pamahalaan sa Ninoy Aquino International Airport. Bago ang pagpupulong sa Malacañang, nag-alay siya ng bulaklak sa Luneta bilang bahagi ng official ceremony. Ayon sa Malacañang, inaasahang lalagda ang dalawang lider na mga kasunduan na magpapalawak ng kooperasyon sa iba't ibang sektor.

0: Samantala, sa ibang mga balita sa Pilipinas, pinag-uusapan ngayon ito pong subpoena na inisyu para kay Senador Bato de la Rosa na isilbi na raw ng PNP-CIDG.
1: Pinuntahan kayo ng umaga ng mga PNP Criminal Investigation and Detection Group ang tanggapan ni De La Rosa sa Senado. Hinarap sila ng mga staff ng senador pero tumanggi silang i-receive o pirmahan ng subpoena. Iniwan na lang ng CIDG ang kopya at para sa kanila, deemed received na ito. Pinuntahan din ang bahay ni De La Rosa sa Davao City para isilbi ang subpoena. Wala rin umano siya roon at caretaker ang tumanggap sa naturang dokumento. Hindi nga nagpakita sa publiko si De La Rosa mula 2025 matapos mabalitang may arrest warrant na ang International Criminal Court laban sa kanya. Isa ang senador sa mga pinangalan ng kasabuat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso niyang Crimes Against Humanity sa ICC. Ruth?
2: Alexis, pero itong subpoena niya dito, no, na galing sa PNP-CIDG, ano bang nilalaman niyan? Bakit pinalulutang nila si Senator De La Rosa?
1: Ruth, kaugnay nga ito sa naging anunsyo kahapon ni Secretary Lumulya sa kanyang presscon na muli nga daw nilang bubuksan itong investigasyon ng extrajudicial killings kontra droga. At ayun din, partikular na bubusisiin daw ang naging hepe ng Davao City Police noong panahon ng 2013 to 2016 na si Senator De La Rosa ang hepe. Yun din yung mga panahon na City Mayor si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang CIDG naman ay inaanyayahan siya na magsumite ng mga dokumento para makatulong daw sa kanilang imbestigasyon. Pinaparap ang senador sa Webes May 14 at kung sakaling hindi siya humarap, ipapakontempt daw sa korte.
2: Alexis, yung timing kasi medyo hindi maiwasan na iniisip siguro ng publiko, parang sabay na sabay naman dito sa napalutang na baka may ICC warrant na itong si Senator De La Rosa. Anong paliwanag dyan ng mga opisyal? Bakit bigla ngayon ipapasabi na ang senador?
1: Ruth, ayon kay Senator Remulla, talaga parang timing talaga no? Kasi tapos may ulat itong ICC warrant arrest kay De La Rosa, biglang may sampina naman. Pero mariin namang iginiit yan ni Senator Secretary Remulla. Narito ang kanyang pahayag.
3: Walang kinalaman sa ICC. Pero kung dumating ang ICC warrant, then we will act on it. Okay, but this has nothing to do with the ICC warrant.
1: Sabi nga ni Secretary Remulla na meron pa daw tatlo na isusunod nila isang pina pero hindi niya muna to pinangalanan. Ruth?
2: Yan po ang ulat ni Alexis Ebue.
0: Maraming salamat. Karagdaga mga balita pa rin sa ating inambayan. Nanawagan naman si Parañaque City 2nd District Representative Brian Yamsuan sa Kamara na pabilisin ang pagpasa ng panukalang batas na magbibigay ng mas abot kaya at komprehensibong early detection at intervention services para sa mga batang may autism at iba pang special needs. Sa ilalim ng House Bill 6309, layunin ng panukala na palawakin ang access sa screening, therapy at medical support para sa mga batang may developmental conditions tulad ng autism, ADHD, Down syndrome, cerebral palsy at learning disabilities. Kasama rin sa panukala ang paglikha ng scholarship programs para sa mga estudyanteng kukuha ng kursong may kaugnayan sa espesyal na edukasyon at therapy services. And there you go. Ilan lang yan sa ating mga balita mula Pilipinas. Of course, tuwing kalahating oras, ating kaibigang Chester Pangan maghahatid niyan ang tabayanan. Ako po si Donna Natividad Arenas and happy, happy Monday para sa mga kaibigan natin na looking forward po sa ating napakagandang linggo after na ating Mother's Day weekend. A mix of sun and cloud today with a risk of thunderstorm late this afternoon. Pinakamataas na temperatura natin ay 17 degrees. Mamayang gabi, mainly cloudy. Bababa ang temperatura sa 7. Tomorrow Tuesday, mainly cloudy rin at may chance of showers sa umaga. Bababa sa +4 ang temperatura sa gabi. Tapos akyat naman ang temperatura hanggang 15 degrees bukas. Wednesday, eto na ho tayo, sunny with a high of 21. Tapos sa Huwebes, high of 24 degrees. Tapos medyo magiging mild naman kasi balik tayo sa teenager na temperatura with a high of 15 sa Friday. Magandang umaga po sa Winnipeg, partly cloudy at plus one.
4: This is 92.7 FM, CKJS.

0: Nararapat lang po na makinig ng Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS. If that's what you're doing right now, mabuhay po kayo. Welcome sa ating show. Hi, Dana Arenas. Good morning. Narapit sa mga balita kanina.
1: Yes, good morning. Di ba madali tayo kasi baka mali tayo, no?
0: Go na ba?
1: Yes, oo. Ay, yung mga naghahanda dyan kasi may hangover pa na Mother's Day weekend. Chester, good morning!
0: Happy Mother's Day, Dana. Happy Mother's Day to you.
1: Oh, thank you. At sa lahat ng mga kaibigan natin. Yes, nako, may pasok na ho. Mag-ready na.
0: Monday na naman. May 11th, 2026. At least this week, mas maganda yung promise ng Environment Canada kasi nung mga nakarang linggo.
1: Yes, may nasa 20 degrees Celsius na tayo by Wednesday.
0: 24!
1: Oh my gosh!
0: That would be the warmest na this year so far.
1: Yeah, alam mo, naalala ko nung tinitingnan namin yung mga, alam mo, mga throwback photos last year, same period na Mother's Day weekend, may mga tanim na kaming halaman, may mga nakasabit
0: yeah,
1: na.
0: Sabi ko sa'yo.
1: Oo, so hopefully po ngayon ay makapag-start na tayo. Saan ba pwedeng bumili ng mga
0: punlanga, diba? Wala pa eh. May mga
1: ayun nga.
0: Late na eh. Talagang alam mo yun, yung samantalang actually ngayon po talagang ini-encourage ang mga tao na magtanim. Kahit na hindi biro yan. No
1: hindi
0: joke.
1: Naman. Lalo na, mahal din po ng mga halaman. Sa totoo lang, Chess. Hindi joke.
0: Yun lang. Well, yeah. No, I'm saying it's like yung magtanim ng mga, alam mo yung mga pwede mong kainin.
1: Ah, yes. Yeah. Correct. Para makalibre ka na. Yung kasama
0: no
1: rin
0: joke.
1: Na sa presyo na naman yan.
0: Para like, hindi, correct. Kasi
1: para
0: ka,
1: hindi
0: diba?
1: Ka na bibili ng kamatis.
0: Para hindi ka na bibili ng pechay.
1: Ayun.
0: Pechay Baguio.
1: Tama nga naman yun. Kasi sa totoo lang, ang dami natin mga kaibigan na namimiss rin nila yung buhay nila nun sa bukid po ba?
0: Oh yeah.
1: Yeah, na nagtatanim tayo. Eh dito naman eh, napakadali at kahit ilang buwan lang yung iba talaga namang na-enjoy nila yung may upo sila. Diba? Sabi mo nga may pechay. Tapos ano pa ba? Mga bell pepper, kamatis, the usual. Yung iba nga, mais.
0: I remember nga, mayroon pa ako yung mga situations even before, like sa Philippines na, alam mo yung porke, bagkos even in Pampanga, kasi dahil nasa Angeles City kami, like alam mo yung considered kang Agas City. So pag pumupunta ka, like say ng
1: Angeles City, di ba?
0: Quote-unquote probinsya. Iba pa yun talaga sa amin. Bagkos di ba, pag sinabi mong probinsya, it's outside Metro Manila.
1: Yes.
0: Hindi na ngayon eh. Hindi na ngayon kasi like lalo na ang Clark ngayon ang bago ng Manila. Sa totoo lang. Angeles City, I remember the last time we went home, siguro mga 2 years ago lang, di ba? 2024. I remember, madalang na lang ang nagkakapampangan sa Pampanga.
1: Oh.
0: Yan, nagtatagalog na rin sila kasi nga marami ng dayo. Alam mo yung marami ng, dun na sila nag-work. Alam mo yung mga galing from north. Tapos instead na paluwas ng Manila, na-stuck na sila sa Pampanga.
1: Mm-mm.
0: Hindi na umabot ng hanggang sa, kumbaga, the metro.
1: Kasi doon pala may mga trabaho na sila nakuha.
0: Oh, but I remember even before pa noon, na talagang, alam mo yung nagkaroon na ng, alam mo yung parang for
1: industrialization.
0: Us.
1: Industrialization.
0: Like, for us na mga city boys,
1: yes.
0: Or city kids, I guess, like, even that time. Pwede kakapunta kami, like say, kasi may farm kami, may hasyenda kami sa Dungan eh.
1: Okay.
0: Sa Concepcion, Tarlac.
1: Ano meron sa hasyenda ng mga pangan?
0: Marami kaming palaisdaan.
1: Ayun!
0: Meron kami mga shrimps, crabs, mga tilapia, mga... Tapos marami kami puro ng mangga. Or tsaka so rice patties.
1: Yeah, basta parang nasa probinsya ka na rin, tapos may hasyenda ka.
0: Correct nga, parang, kasi nga, so yung novelty siya. Alam mo yun, yung parang pag summertime, doon ka lang nakapupunta. Alam mo yun, doon ka kumbaga, quote-unquote, nagbabakasyon. Just to get out of it all, parang gano'n. Because, alam mo, ang trip lang is like, say, from Angeles to Concepcion, even that time, siguro mga an hour lang. Alam mo yun, parang yun lang yung trip niya.
1: Pero ibang-iba nga naman.
0: Iba na, ibang-iba. Like, contrast.
1: Yung contrast.
0: Day and night. Yeah.
1: Alam mo, naiintindihan kita, lalo na ang mga Amerikano'y tumira sa Clark na Bay. So, talagang maunlad yan. Talagang Americanized kayo.
0: Oo.
1: Kaya nga amboy eh.
0: Noong mga time na yun, lalong-lalo na, yung mga like, noong time na nandun yung mga Americans,
1: mga
0: American Air Force Base, Mafe-feel mo. Talaga, mafe-feel mo yung presence nila.
1: Yes.
0: No? I just sabi ko nga sa'yo, every time na makakapasok. And I was one of those lucky kids na papa ko kasi meron siyang tag dito, yung Commander's Pass.
1: Oh.
0: Politiko siya eh, di ba?
1: Oo.
0: So mayroon siya Commander's Pass.
1: So may access kayo?
0: May access ka o sa Clark na pwede ka makapasok, labas-masok ka doon.
1: Yes.
0: And I remember Sunday brunch. Yan yung mga pinaka-importante nga eh. Pagkatapos yung nag-simba, na talagang sasama ka.
1: Yeah. Alam mo ba, itanong ko lang, kinukwento mo yan, nung bata ka gusto mo magpunta sa US?
0: Oo.
1: Yes.
0: Actually, even when I was younger, pa talagang bound na ako, ano, bound na ibang bansa.
1: Ah, Inglesero ka na kasi, Nana.
0: Hindi, yeah, talaga nagpakasanin na ako mag-Ingles. I mean, it's not like, I love the Philippines. It was more like parang iba yung destiny ko, parang ganun.
1: Di ba, alam, malapit naman ang Canada sa US?
0: Yeah.
1: Tsaka nag-Ingles rin.
0: Hindi, mas ano nga eh. I think I got in, like, on the better side of the border.
1: Yes.
0: Sorry sa mga American friends natin. Kagaya ng isang araw, pag I was talking to someone na pinag-uusapan nga namin yung, hindi ko alam kung paano napunta doon sa mga na ang Canada ginagawang 51st na state. Na sabi ko nga na mas parang ewan ko ba sabi ko, parang sa radyo na natin nasabi ko to na papayag naman ako. Diba nagkaroon ng parang sinasabi na kapag ka nagkaganon, magkakaroon ng parang plebisito.
1: Kung
0: papayag ang mga mamamayan na magiging 51st state.
1: Yes. Yan ang sinasabi ng presidente ng Amerika.
0: Papayag ako, pero bagong negosasyon. Bagong negosasyon. Hindi 51st state. Ang United States ang gawing bali magiging 62 ang probinsya ng Canada. You know what I mean?
1: Yes.
0: So yun.
1: Okay. Well,
0: kasi di ba 51 yung states nila?
1: 50?
0: So, 50, hindi kasama Hawaii na yun.
1: Ah, yes. Ang Hawaii ang 50th.
0: 51st. Alam ko 50. Hindi lang 50 states eh. How many states do we have in the USA? Alam ko 51.
1: Baka 50.
0: Sabi nga 50. 48. Tama. 48 ang sa ano. Kala ko, I know.

0: Napaka big deal. Hindi na ako nagsabi na o kaya pala nila sinasabing 51st state ang kasi ayoko makipagdebate. Kasi mga Amerikano 'yun eh.
1: Hindi kasi ako naman ang sinasabi ko nga, 'di ba? Like say So, ibig sabihin na una pa yung Alaska at Hawaii sa kanya.
0: Siguro, kasi yun yung last niya. Kasi nga parang sinasabi ng North Dakota na ihuli nyo kami kasi meron sila mga perks.
1: Okay.
0: Yeah, so ayun, nakapamasyal kami, libreng pasyal.
1: Ang galing na.
0: Tapos may museum kami pinuntahan.
1: Kasi 48 yun itong mga kapitbahay natin. Tapos plus Alaska and Hawaii, 50 nga naman. Ang actually, supposedly, walang 51st state na official.
0: Oh, okay.
1: Pero currently, may pinopropose na mula pa nung naging state na to eh, nung 2020 pa eh.
0: Mm-mm.
1: Ang Puerto Rico.
0: Oh.
1: Ang Puerto Rico, pinopose nila candidate for statehood. Kumbaga, pumayag ang bansang, quote-unquote, Puerto Rico, na sakupin sila ng US. And then same goes for like, say, kasi nga, sabi ko nga, di ba? So, instead na, you know, 51st state tayo.
0: Mm-mm.
1: Hindi, magiging, I guess, 60.
0: Oh, kaya mo sinasabi.
1: 60 provinces plus territories.
0: Oh.
1: Kasi di ba, kasama pa yung Yukon, yung Nunavut.
0: Oh, kaya nga maraming umaalma. Ako, hindi pwede.
1: And then for the U.S., for the U.S., ang territories nila, it's like, Puerto Rico, Guam, U.S. Virgin Islands, American Samoa, tsaka Northern Mariana Islands.
0: Mm-mm.
1: Papayag ako, pero sila ang masasakop. Alam mo ibig sabihin?
0: Oh.
1: E di libre healthcare nila.
0: Nako po. Well, ano tayo, marami tayong mga pagkukwentuhan today. Of course, after our Mother's Day weekend.
1: Anong ginawa mo Mother's Day?
0: Nag-nap kahapon.
1: Oh.
0: Yes, tapos syempre...
1: What a wonderful day.
0: Yeah, what a wonderful day. At saka syempre kahit papano naglakad-lakad tayo, maganda rin yung ating weather. Tapos syempre kumain. Ako, kamusta ho ang inyong weekend? Marami tayong mga kaibigan syempre nag-enjoy. Maraming pinamper, marami na spoil, diba? Maraming mga sinurpresa. Pero alam mo, isa sa mga napansin ko, kasi ano, diba dyan kami sa may south, marami palang parts ng city ang nawala ng kuryente kahapon. Yes.
1: Ay, ako po, bakit daw?
0: Yeah. Eh, eto nga, nire-research ko rin ngayong umaga. Kasi kahapon, after naming kumain, gusto sana namin maglakad, papuntang Grand Park Shopping Center. Aba, nakasara. Ngayon lang nagsara yung pintuan doon. At ang sinasabi nga pala, nagkaroon ng outages. Apektado ang mga lugar sa Osborne Village, Fort Rouge, Earl Grey, Crescent Wood, simula 12:30 ng hapon. Pati mga traffic lights, Chess. Nako, wala mga pulis na nandun or wala mga police patrol, something, ang dami mga traffic lights talaga, ang walang ilaw, ang hindi nagpa-function. At ayon sa hydro, nagkaroon pala ng fault sa main sub-transmission line papunta sa substation, naging sanhi ng outage. Kaya ang dami na apekto na traffic lights sa area, so it makes sense. Kaya nung pupunta namin sa mall, sabi nila, hindi rin daw nila alam, sabi ko, baka naman kailangan na natin si Batman. Alam mo yun, kasi parang hindi karaniwan, di ba? On a Mother's Day, a lunch time na maraming kumakain. I wonder kung paano naapektuhan yung mga businesses, lalo na yung mga restaurants na nung araw, nung oras na yon. Eh dito pa
1: ako, na-experience ko na. Yung,
0: naranasan mo na?
1: Yeah. Kakadating lang naman din namin eh.
0: Oo, may generator ba sila? Parang hindi masyado rin, no?
1: No, usually wala, my dear. Magsasara
0: eh.
1: Sila. Nakakaano nga eh.
0: Correct.
1: Alam mo, parang you're looking forward to it pa man din. Gutom na gutom ka. Tapos biglang, talagang pinlano mo eh.
0: Yes.
1: Pupunta ka doon sa lugar. Eh kaso pag walang power, walang gas.
0: Ayun nga, oo.
1: Pag walang gas, walang lutuan.
0: Wow. And I wonder, kunyari yung mga dental clinic, yung mga ganyan, yung may mga kailangan. Diba, wala talaga,
1: wala.
0: Madalang ang meron, ano. How about tayo noon, yung radio station natin? May generator ba tayo?
1: Well, remember,
0: okay.
1: Kaya ka na power dito nga eh. Sa anong ginawa mo, umupo ka sa labas, remember?
0: Oh, wow.
1: Off ako noon.
0: Yes.
1: Kasi lahat, nandun na, wala kayong magawa.
0: Yeah,
1: na.
0: But hopefully right now, okay na po, naibalik na kasi bandang hapon naman daw, naibalik na sa mahigit 3,600 customers sa Winnipeg yung, yung kanilang kuryente. Kahapon
1: nga,
0: yan.
1: Imaginin mo kung gaano ka-importante yan. Ang dami-dami nga ng mga, alam mo yung parang nagsasabi na, alam mo yun, yung let's say, pagdating sa mga... alam mo yung, okay, like say may mga certain countries na ginigera for their oil, no? Pero alam mo yung parang may mga certain countries na hindi ginigera na dahil sila yung nagsusupply ng energy, ng power. Ah, man, I read about that before. May nabasa ko yung tungkol nga doon.

0: sa bilang pag-atake, bilang retaliation, ang ginawa nila, pinatay lahat ng power grid. Remember, kaya nga, kahit na si, you know, si Donald Trump, di ba? Inaano niya yung Iran, nasabi niya, kapag hindi kayo pumirma nitong ceasefire,
1: yes,
0: ang titirahin na namin mga power grid na ninyo.
1: Yeah.
0: Kasi can you imagine, na pag nawala ka ng power, isang araw lang, paano pag extended period of time yan? Babalik ka sa Ice Age.
1: Mm.
0: Babalik ka sa Dark Ages.
1: Yes, lalo na kailangan sa mga ospital. O, di ba? Yes, yung mga ganyang nga napaka-sensitibong mga... But for sure, I'm sure meron sila mga ano doon. Meron sila mga... generators or kung ano man yung tawag nila.
0: But,
1: diba?
0: But you know what? Wala. Generator is what? Ay, kumbaga saan kumukuha ang power ng generator and you subcast
1: din. That's right.
0: Diba?
1: Oh my gosh, ang dami natin pagkukwentuhan. Alam mo, mamaya gusto ko marinig sa'yo. Para may nakita ko mga clip na si Senator Bato de la Rosa biglang nag-appear sa Senado.
0: Akala ko nag-high five.
1: Hindi, kasi diba parang may inisyo sa kanyang arrest warrant. So parang, I don't know kung nagtatago ba siya roon dahil di ba sabi nila may immunity pag sa Senate. So mamaya gusto ko marinig yan, isa sa mga news moches. At syempre marami pang iba, pero lumalamig na yung coffee na binigay mo sa akin. Thank you. I need this badly. Ang hirap gumising, sa totoo lang.
0: No, madaling gumising, mahirap lang bumangon.
1: Ayun.
0: Babalik tayo with more.
1: Magbabalita ka na after this.
2: Nagpaplano ka na bang bumili ng isang bago or second-hand na sasakyan? Halika sa Vicker Nissan. Maraming magagandang makes and models, malalaking discounts and deals. Lahat na is ng best deal. So anong kaibahan ng Vicker Nissan sa ibang dealers? Hindi ka lang makakakuha ng magandang presyo sa pinapangarap mong sasakyan. Makakatanggap ka pa ng kailangang professional advice para sa iyo at iyong pamilya. Halika at malaman kung bakit doon dinadala ng mga customer ang kanilang mga kaibigan sa higit na 50 taon. Vicker Nissan, 1424 Region, tapat ng kasino.
3: Para sa iyong ina, iyong partner, iyong lolo, para kanino ang paglalakad mo? Magpa-register ngayon para sa IG Wealth Management Walk for Alzheimer's. Sabado, May 30 sa Assiniboine Park. No one facing dementia walks alone. Mag-register sa alzheimer.mb.ca/WFA.
4: CKJS Radio Station, the best.
0: Uy, 6:30 na pala. Magbalita na tayo. Let's go. Narito na po ang ating mga balita from the Philippines. Well, nakatakdang magsagawa na po ng makasaysayang botohan ngayong Lunes ang Kamara upang pagtibayin na nga ang ulat ng House Committee on Justice na nagsasabing may probable cause na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng ilang linggong pagdinig at presentasyon ng mga dokumentong ebidensya na magbubukas ng daan para may padala na sa Senado ang apat na articles of impeachment para sa paglilitis. Tatalakayin sa plenaryo ang ulat at resolusyong inaprubahan ng Committee on Justice matapos ang serye ng mga pagdinig kaugnay ng mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, hindi may paliwanag na yaman, panunuhol at pagbabanta laban sa matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Justice Panel Chairperson Attorney Gervil Ruiz Tro ng Batangas, handa ang komite na magpagtanggol sa plenaryo ng kanilang mga natuklasan, ebidensya at mga naging proseso sa humantong sa nagkakaisang pag-aproba sa impeachment report. Samantala naman, yung panayam kay dating Senator Antonio Trillanes IV kaugnay dito sa dala niyang kopya umano ng ICC arrest warrant para kay Senator Bato de la Rosa. Ang buong detalye.
5: Sa puntong ito, kausapin po natin live si dating Senador Antonio Trillanes. Magandang gabi po sa inyo, sir.
6: Magandang gabi po sa inyo, Ms. Mel, at sa ating mga viewers.
5: Una po sa lahat, inilagay na si Senator de la Rosa sa protective custody ng Senado. At ang sabi po ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano, ipoprotektahan ng Senado si de la Rosa. Ano po ngayon ang mangyayari sa pagsisilbi sa kanya ng warrant of arrest ng ICC? Sir?
6: Ganito po ang ginagawa nila. Magke-create po sila ng constitutional crisis. Pero alam niyo po, yung ginawa ni Senator Cayetano, obstruction of justice yan. Kasi valid warrant po ito ng ICC na transmit via the Interpol na sineserve po ng ating local authorities. At meron po tayong batas, yung Republic Act 9851 na nakalagay po doon na kapag may isang akusado na iniimbestigahan ng international tribunal sa mga kasong crimes against humanity, genocide at iba pa, ay ang otoridad ay maaring isurrender ito doon sa international court na yon. Nakalagay po yan sa batas. Napakaliwanag po yan. Valid yan. Hindi yan na-declare na unconstitutional o illegal. So, ito ngayon ang ginagawa nila. Wala pong basihan ang protective custody. Kasi, alam niyo po, nung ako nasa Senado, nung kinansel yung aking amnesty, ay nung walang warrant, hindi pinayagan ako arestuhin. Pero nung nag-issue po yung RTC sa Makati ng warrant of arrest, ako po ay inaresto sa loob mismo ng Senado habang may session. At yun po ang precedence. Pag valid ang warrant, hindi pwedeng pigilin yon. Kaya sila po, they're courting cases to be filed against them for obstruction of justice.
5: Pero sir, sa saligang batas po, Article 6, Section 11, nakasaad na a senator or member of the House of Representatives shall be privileged from arrest while the Congress is in session. Para po yan sa mga offenses na may parusang hindi hihigit sa 6 taong pagkakakulong, hindi po ba? Ano po ang epekto ng provisyong ito sa kaso ni Senator De La Rosa?
6: Eh yun po, nakalagay po doon 6 years or below. Kasi doon sa kaso ko po, nung ako ay inaresto sa loob ng Senado, ito po ay reclusion perpetua yung penalty noon. Kaya hindi ako naproteksyonan noon ng provision na yan. Ito pong crimes against humanity, ganun din po, life imprisonment ang penalty niyan. Kaya hindi siya pwedeng proteksyonan nung ganyang constitutional provision. Maliwanag naman po ito kung sino nasa tama rito. Ganito lang po, para maliwanag. Ito pong si Bato de la Rosa. Ngayon ay nagpapa-victim siya na mode. Pero, tatandaan po natin, kay siga-siga nitong mamang ito, libu-libong Pilipino yung pinapatay. Tapos naghahamot man na sasama doon sa ICC. Ngayon kung ano-ano ang ginagawa para iwasan yung pag-serve ng hustisya.
5: Pinakita po kanina dyan sa sesyon ng Senado yung video ng paghabol kay De La Rosa ng mga NBI agents sa loob ng Senado. Ang sabi ni De La Rosa, kasama raw kayo doon . Ano ho ba talaga yung nangyari ng mga oras na iyon?
6: Wala po ako doon physically, no? Pero sana nga nandoon ako para na-wrestling ko tong mamang ito nadala na sa kotse ng NBI. At kasi nahihiya pa sila . Nahihiya pa ho yung mga ibang ahente. Binuli niya, sinigaan niya. Tapos nung nakalusot siya, takbo siya. Hindi pa pwedeng ganyan. Nagpapatay ka ng libu-libong Pilipino. Tapos iiwas ka ng hustisya. Di ba ho, ganito. Simple lang. Pagka ikaw ay nag-order na patayin, kahit isang tao, murder po yan. Life imprisonment. Ito po, buhay tayong lahat nito. Nung nangyari yan, siya ang PNP chief. At naimbestigahan na po yan ng ICC. Meron certainty of conviction yung ebidensya laban sa kanya. Kaya nga po, nagpataw ng warrant of arrest. Yun po.
5: Paano po ba kayo nakakuha ng kopya ng warrant?
6: Ito po ay nabigay sa PCTC. Kanina po, nung nag-appear siya. So, ito yung sealed warrant. Ngayon, ako po ay nakikipag-ugnayan sa kanila simula po 2017. Di ho ba? So, simulat sa pool, nagko-coordinate ako sa kanya para nga sa ICC, para nga makakuha ng hustisya yung mga pamilya ng mga nangamatay nung sa EJK no panahon ni Duterte. So, hindi ko po binibitawan itong kasong ito until mapanagot natin yung mga may pagkakasala dito.
5: O so, ibig sabihin po ba niyan, kayo'y nandiyan dyan bilang tugon doon sa sinabi noon ni De La Rosa, no, go ahead, make my day. Yun lang yes. Ba? But really, you have no, you have no participation in all of this. Wala? Am I correct, sir?
6: Ganito po. Maliwanag po yung hamon niya. Nasamahan ko pa rin yung mag-aaresto sa kanya. Ganun lang po yung kasimple. Kaya ako nandirito. Ano pa hong pinag-uusapan doon. Di ho ba?
5: Oo, at malinaw din na yung NBI, naghabulan pa, para lang mag-serve ng warrant of arrest, na hawak din ninyo. I mean, you have a copy of the warrant of arrest. Am I correct?
6: Hawak po ng, may hawak po yung NBI. Pinakita ko lang po sa media.
5: Yes.
6: Yung ano, para imbis na sila po yung harap, ako na po. So, yun lang po yun.
5: Pero sila po ang naatasan na mag-serve ng warrant kay De La Rosa.
6: Yes, sila po ay ang competent legal authority to administer the warrant. So yun lang po yun, sinamahan ko lang po kasi personal request ni Bato. Yun po.
5: Maraming salamat po sa inyo, dating Senador Antonio Trillanes IV.
6: Maraming salamat, ma'am.
0: Sa ibang balita pa naman sa Pilipinas, ito, kaugnay pa rin kay Senator Bato de la Rosa kasi mukhang siya yung laman ng yung balita ngayon. May supina nga daw po, Senator Bato de la Rosa, inisyuhan ng supina ng PNP, CIDG, para imbestigahan umano. At bago nga ang tangkang silbihan ng ICC arrest warrant, pinadalahan muna siya ng supina ng Philippine National Police. Ito kayong pag-iimbestigahan niyan ng extrajudicial killing sa Davao City noong hepe pa siya ng polisya roon. Ang buong detalye.
7: Dala ang subpoena mula sa CIDG o Criminal Investigation and Detection Group ng PNP. Isa-isang pinuntahan ng mga pulis ang mga deklaradong address ni Senador Bato de la Rosa. Mula yan sa kanyang opisina sa Senado sa Pasay City. Hanggang sa kanilang tirahan sa Davao City. Pero tanging mga staff at tauhan lang ng senador ang humarap sa mga pulis. Bahagi ito ng pagsisilbi ng subpoena ng CIDG, kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa mga extrajudicial killings noong panahon na City Director si De La Rosa ng Davao Police.
8: First step natin ito Kinong ini-investigate kasi ang EJK, walang maglabas ng mga data tungkol sa mga nangyari. So this is the first step in determining kung bakit gano'n na nangyari nung panahon na yun.
7: Batay sa subpoena, pinapapunta si De La Rosa sa Huwebes, May 14, sa CIDG sa Camp Crame, ang headquarters ng PNP na minsan niyang pinamunuan. Paano kung hindi pumunta ang dating hepe ng PNP?
9: Siya po ay maaaring makasuhan ng indirect contempt of court.
7: Isa sa pinagbasehan ng CIDG investigation ang mga revelasyon ng dati umanong miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Sa affidavit ni Las Cañas, sinabi niyang palihim daw na gumawa si De La Rosa ng sarili niyang death squad bago niya binuo ang tukhang. May sarili nga raw mass grave si De La Rosa na pinangasiwaan ng isang nagagalang SPO4 Steve De La Cruz na siyang handler ng kanyang death squad. Sabi ni Secretary John Vic Rimulya, hindi pa naimbestigahan si De La Rosa tungkol sa EJK. Pero ang tanong, bakit ngayon lang ito ginawa?
8: Well, again, it is a renewed interest because of all the rumors that were sparking. Just to set things clear, we decided to do it the proper way, to investigate in the proper way.
7: Sabi ni Secretary John Vic Rimulya, ang pagpapatawag kay Senador Bato de la Rosa ay simula pa lang ng investigasyon sa mga extrajudicial killings. May mga susunod para i-issuehan ng subpoena ang PNP CIDG. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.
0: And there you go po, mga balita from the Philippines sa mga oras na ito. Para naman sa ating ulat panahon, narito si Donna.
1: Thank you, Chess. Para sa mga friends natin, looking forward sa ating beautiful Monday. Meron tayong chance of showers late this afternoon, risk of thunderstorm. Akit ang temperatura sa 17 degrees today. Bababa naman sa 7 mamayang gabi. Meron din tayong chance of showers tonight. Bukas araw na Martes, mainly cloudy. Chance of showers pa rin sa umaga. High of 15. Tapos ayan na po, sunny. High of 21 degrees sa Wednesday. High of 24 sa Thursday. Tapos Friday, high of 15. O, kasahan po mga pag-ulan. Which is, alam mo, gusto kong umulan. Kasi parang ang tigas ng lupa. Parang paano tayo magtatanim? Alam mo naman ako, ano ako, farmer.
0: Pag halimbawa din eh, plantita. Para dumambot ang magtigas ng lupa.
1: Yeah.
0: How about yung mga matitigas sa mukha, magpakabasa rin sa wala para lumamot.
1: Ano ba? Plus one. Hindi, hindi okay.
0: Bakit hindi? Bakit? Tigas-tigas na nga ng mukha mo, magbasa ka ng mukha.
1: Partly cloudy sa Winnipeg plus one. Saglit lang po, mag-coffee lang po tayo.
10: I would love for you to start practicing this idea of love covering offenses.
11: Pastor Doug Fields on Focus on the Family Minute.
10: Start with the small things that bug you in your relationship, okay? Just start with the small stuff that kind of frustrates you. Doug, we have big issues in our marriage. I know. And one of the reasons you have big issues in your marriage is because when there were small issues, you stirred it up. And they just became bigger and bigger and bigger. I get it. So start practicing this with the small frustrations and then see if that can lead to some of the bigger issues. Like if the person you're married to loads the dishwasher the wrong way, instead of stirring it up, just redo it.
11: More at familyminute.org.
12: Have you made your favorite radio station a preset on the new and improved iHeartRadio app? What about your favorite podcast? Whatever you choose, it's as easy as a tap to make a preset.
13: Just tap the app.
12: And with the all-new live radio dial, it's easier than ever to discover new stations you'll love.
14: Just tap the app.
12: Plus, a new trending section and the lyrics to your favorite songs. Find out what everyone's talking about.
14: All new, always free.
12: Get the new and improved free iHeartRadio app today.
15: 92.7 FM CKJS presents K-Pop Now with Macy Hall. Sponsored by Garden City Shopping Center.
16: We're going up, up, up, our moment.
15: Each Saturday evening at 7, Macy brings you a jam-packed 30 minutes of the hottest new K-pop tracks, throwbacks to fan favorite idols, and Macy's biased picks. K-Pop Now with Macy Hall, Saturdays at 7. Sponsored by Garden City Shopping Center and presented by 92.7 FM CKJS.
17: Dreaming of your next great escape? Enter for your chance to win South Beach Casino and Resort's Happy Trail Giveaway. You could win a brand new Surveyor 204 MKLE camper trailer, courtesy of Transcona Trailer, valued at over $60,000 and packed with incredible features. Enter today, the Happy Trail Giveaway, brought to you by Transcona Trailer and South Beach Casino and Resort. For all the exciting details, visit the promotions page at southbeachcasino.ca.
18: Ipinapapa nila ang mga presyo sa Wholesale Club.
19: Mas mababa pa kaysa dati.
18: Tingnan mo to. 4 ounces Sans Panty Burgers, $56.99 lang.
19: Oh, mas mura yan kaysa...
18: The Wi-Fi signal sa basement natin. Teka, anong gagawin mo?
19: Magtitipid ng pera para sa ating negosyo.
20: At ang makatipid kayo ng pera ang aming negosyo. Kaya pinapababa namin ang presyo ng daang-daang items. Walang membership fee. Bisitahin ang wholesaleclub.ca para sa detalye.
21: Wholesale Club. Whole lot of value.
22: What's for breakfast?
1: Happy Monday! Matapos ang ating Mother's Day weekend. Just showbiz balita ko, Chris Lawrence, abay pinakilig raw si Katrina Halili sa kanyang Mother's Day gift. Sila pa rin pala?
0: Nagbalikan sila.
1: Okay, buti na lang updated ka. At least meron ako natatanong. Abangan sa ating showbiz balita. And speaking of Chris Lawrence, sa kanyang awiting Torpe.

0: Ano ang sagot sa mga tanong ng buhay? Lahat tayo may mga katanungang nais masagot at ang In Touch Ministries kasama si Dr. Charles Stanley ay nagbibigay ng tactical biblical truths na makakatulong sa ating malampasan ang pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kaya inaanyayahan kayong makinig sa In Touch Ministries at ma-inspire sa mga makapangyarihang mensahe ni Dr. Stanley. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng umaga dito sa CKJS. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang intouchcanada.org or tumawag sa 1-800-323-3747.
1: Pothole season is officially open. The City of Winnipeg estimates there is over 1,187 potholes available on your morning commute. Just waiting for unsuspecting drivers. Any one of them could cause serious tire damage.
2: Fortunately, the Hankook Tire Corporation has just introduced a new lifetime road hazard warranty on their tires. And it's only available at Superlube Auto Centers. Let's get out there and drive.
3: Hear the latest. The hottest. The sweetest. The juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
4: Showbiz balita, si Jada pala tanggap na nepo baby siya.
5: Ano ba ibig sabihin ng nepo?
4: Ang nepo, pag-apelido mo, Nepomuceno.
5: True?
4: Last. Nepotism.
5: Oh, pag, si Jada.
4: Pag nepo baby ka, ibig sabihin...
5: May mga pinagmulan.
4: Like say, halimbawa, pinas, nakapasok ka lang sa industriya dahil dun sa nanay at tatay mo.
5: Ayun.
4: Or yung apelido mo, etc.
5: And same thing sa politics. Pag sinabi mga, may nepotism, yeah. Something. Okay.
4: Kaya remember noon, nag-work ako sa GV instead na sa RW.
5: Kasi ayaw mo sa station ni Papa mo.
4: Kasi nga, dahil para hindi nila masabi, no, si Chester, nakano lang yan kasi sa Papa niya, di ba?
5: Ayaw ng mga bata ng ganyan, no?
4: Well, not diba? Necessarily. It was more of like, yun na nga, parang hindi ka nga ma... Kasi imagine mo, 90s pa, may nepo baby, ano na. Kasakala naging nepo baby niya. 25 taon ng kasal si na Jesus Saragosa at Ding Dong Avanzado. Magdadalampot-tatlong taon gulang naman sa Hunyo ang inag-iisang anak nila na si Jada Avanzado. Hindi mo na nakakaramdam ng pressure ang dalaga kahit na parehong OPM icons ng kanyang mga magulang. Sabi niya, I feel very proud and proud of the both of them bilang produkto ako ng pagmamahala nila. Sa kanilang dalawa, hindi naman po nakakaramdam ng pressure. If anything, I think mas sarili ko po, I think grateful din po ako na habang lumalaki po ako, never po nila akong pressure na pumasok sa showbiz or kailangan makamit ko yung parehong success katulad ng sa kanila ang pagtatapat ni Jada sa Fast Talk with Boy Abunda. Katulad ng ilang kabataang artista ay meron ding ilang tumatawag kay Jada bilang isang nepo baby sa social media. Hindi na lamang umano nagpapa-epektong dalaga sa mga sinasabi ng netizens. Hindi ko po minamasama kapag tinatawag ako nepo baby because I cannot deny my history. And I'm proud of my history. I'm proud of my heritage and at the same time, I didn't choose which family to be born in. And I'm very blessed and these are my set of circumstances. Oo nga naman. At saka yun nga, alam mo sa totoo lang, nagagandahan naman pagka, like say for someone's like Jada, yung package niya, talaga pag narinig mo naman kumanta to.
5: Oh yeah, ba-play natin.
4: She's actually really, really good. Alam mo yung ganun. It just so happened nga na nagkaroon ng di ba, like say, o kahit nung nag-announcer ako sa GVFM, kinuha ako doon because I was really, really good.
5: Because your tatay is a famous broadcaster.
4: At saka yun na nga, kalaban nga yung papa ko, di ba?
5: Yes.
4: Alam mo yun, yung parang, kasi nga, kaya ka ba kukuha sa ganun? Kasi ibig sabihin, may pedigree ka na. Ang nagsabi sa kanya na, kasi si Ted Filon, sabi niya, advantage ng mga ganyan, yung mga like say, kasi halimbawa, kahit na sabihin pa nepo baby ka, dahil nga doon sa lineage mo, sa bloodline mo, meron kang, ganyan naman talaga, biblical yan eh. Di ba? Bakit ba sa Bible, kahit naman, like say, pagkatapos ni Abraham, si Isaac, si Isaac. Alam mo yung ibig sabihin, yung parang succession siya ng mga, ano, ng, kasi makikita mo yung potential doon, dahil nga, doon sa lineage ng tao, nung mismong, meron kumbaga yung set of I guess genes na. Na may kakayahan na yung tao. So why would you look for someone else or anywhere else? And nandun na yun.
5: Yeah, ano kaya yun? Applicable kaya yun sa susunod mong henerasyon? Like kunyari ikaw, ako naiisip ko, meron ka ba nakikita sa mga anak mo na susunod naman sa'yo or something?
4: Wala. At wala akong in-encourage na maging broadcaster sa sino man sa mga anak ko.
5: Oh, really? Why not? Parang showbiz eh, no?
4: Hindi na siya ka as illustrious of a career. Like radio?
5: Oh, yeah.
4: Kahit TV yun, di wala na. It's not... hindi na siya as illustrious as before, yeah. Not to say na hindi siya, kumbaga, it's just more of mas maganda yung chances nila somewhere else.
5: Okay, what about maging rockstar? Like sa pagiging drummer mo, musician?
4: Hobby yun.
5: Oh, so hindi siya career for you.
4: No. It's always gonna be a hobby. Yeah. Pagka
5: Narinig ko na nga yan dun sa isa kong kaibigan.
4: Oh, hobbyist ka lang dapat.
5: Yeah.
4: Kasi pagka...
5: Eh, paano kung namang superstar ka tapos mas malaki ang kita mo sa music?
4: What then, ibig sabihin you made it.
5: Okay.
4: Diba? Hindi ka na kumbaga yung kailangan na pagka... That's the reason why nga na alam mo na pagka nababayaran ka na for what you do, hindi na siya hobby noon.
5: Professional.
4: Pro
5: yeah.
4: ka na. Pero mas maganda yung hobby mo lang siya, nababayaran ka pa. Oh, di ba? So kung kailangan niyo po ng banda, tawagan niyo ang Nostalgia Band. Nostalgia is ready sa lahat ng mga parties ninyo.
5: Yeah, at kung kailangan niyo po ng singer, ako po pwede. Wish ko lang, no? Gusto ko kumanta, pero every time ko naririnig yung voice ko kumakanta, pangit.
4: Okay naman, sige pagka na. Naririnig ko yung boses mong kumanta, magbalita ka na lang next.
5: Kaya nga eh, di ba? Pero natutuwa ako, alam mo sa kunyari sa bahay, gusto ko yung kakanta yung mga bata. Kasi di ba, may mga family talagang karaniwan sila nagkakaraoke. Pero kapag halimbawa talaga maririnig mo, parang music to your ears eh, no? Di ba? Ikaw ba ganun ka ng bata, halimbawa narinig ka ng papa mo, o sige Chester, kantahan mo nga. Ako ganun ako, I don't know, baka siguro the nanay in me. Gusto ko yung marinig ko, lakasan mo nga anak, parang gusto ko talaga marinig. Kasi hindi naman sila yung pala perform, di ba? Yung ganun, pero ang sarap lang. Like sabi na nanay ko, ang ganda rin ng boses ko.
4: That's good.
5: Sa pagkanta, anyway, eto na. Eto magaling kumanta, no doubt. Chris Lawrence. Tapos ka na dyan sa show business mo.
4: Yeah, go for it.
5: Chris Lawrence at Katrina Halili. Ayan, pinakilig daw si Katrina ni Chris Lawrence kahapon Mother's Day. Matapos surpresahin ng flowers at mamahaling bracelet mula sa luxury brand na, baka magkamali ako rito, Van Cleef & Arpels?
4: Wow.
5: Sa ibinahaging Facebook reel ni Katrina, akala raw niya nung una ay pabango ang laman ng gift bag. Pero nagulat raw siya ng bracelet! Bracelet pala! Ang laman nito at personal raw isinuot sa kanya ni Chris. Nagbiro pa raw ang aktres sa caption ng kanyang post na meron na raw siyang pangsanla kung walang pambayad ng bills.
4: Nice!
5: Habang naririnig naman ang tawa ni Chris sa background. Nagpasalamat din siya sa singer dahil sa thoughtful at unexpected na regalo ngayong Mother's Thursday.
4: Samantala naman, dominado ng mga Pinoy ang International Got Talent franchises ngayon. Si Mati Hunyosa. Panood mo na si Mati Hunyosa?
5: Hindi pa, but I would love to.
4: Oh, you should. Yung Purple Rain niya, yung pinakauna. Dalawang golden buzzer yan. That's very, very rare na nagkakaroon ng ganun. Pinaghahanda na yung finale performance sa Britain's Got Talent. Ang America's Got Talent Season 20 winner naman na si Jessica Sanchez, homecoming concert, ang kinakasa sa susunod na linggo. Si MJ Felipe sa report.
6: Extra special ang hurado sa tawag ng tanghalan ng It's Showtime nitong Sabado. Ang Phil-Am Grand Winner ng Season 20 ng America's Got Talent na si Jessica Sanchez. Impressed si Jessica sa husay ng Pinoy singers.
7: I always say it. Every time I sing in front of my Filipino crowds, I'm like, you guys need to sing with me because I know you guys can sing.
6: Kababalik lang din ni Jessica galing Cebu, kung saan nag-perform siya sa harap ng Southeast Asian leaders sa gala night ng ASEAN Summit 2026.
7: It went really, really well. I got to sing with Sofronio, so that was really amazing. Everybody loved it, got standing ovation.
6: Pero nakafocus talaga si Jessica sa kanyang homecoming concert sa May 16, kung saan makakasama niya sa entablado si Regine Velasquez, Vice Ganda, Morissette, Martin Yovera, James Reid at Gary V.
7: Definitely nervous. I'm going to be sharing the stage with some amazing artists. So that is, you know, building up the nerves because I want to set, you know, live up to their standards.
6: Mula America's Got Talent, isa pang Pinoy ang bibida. Sa finale naman ng Britain's Got Talent, si Mati Hunyosa. Back-to-back golden buzzers ang nakuha ni Mati na diretso sa finals.
8: I think I'm going a little crazy lately. I think those golden buzzers also entailed lots of responsibility. Pero I'm so ready for it. But, you know, I'm trying to keep up.
6: Wala pa mang finals ng BGT, may blessing na agad na natanggap si Mati. Kasama siya sa London's West End staging ng Jesus Christ Superstar. Kaya back-to-back rin ang kanyang paghahanda ngayon, lalo na sa finale ng BGT. Ang intense ng nakaraang performance ni Mati. Pero ano nga bang aasahan sa susunod niyang pagtapak sa BGT stage?
8: It's a very popular song, for sure. Okay. And ang intention ko with this final song is puso. Okay. I think it's about time that people don't just appreciate the vocal ability that I can offer, but rather they get to hear the story.
6: Sa katapusan ng Mayo, ang finale showdown ng Britain's Got Talent. MJ Felipe, ABS-CBN News.
9: 92.7 FM CKJS is proud to support this year's Manitoba Motorcycle Ride for Dad, May 30th. Over the past 17 years, the Manitoba Motorcycle Ride for Dad has raised over $5 million for groundbreaking prostate cancer research and life-saving early detection awareness. Join the fight by registering online and collecting pledge donations. The funds you raise stay right here in Manitoba. Visit rideforDad.ca/Manitoba to get involved. Manitoba Motorcycle Ride for Dad, proudly supported by 92.7 FM CKJS.
3: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
0: Ang bahaging ito ay hatid ng Intercity Auto Body, your quality auto body destination. Autopack Direct Repair, kaya may remedyo agad anuman ang sitwasyon nyo. Bisitahin ang intercityautobody.com.
4: Good morning, Philippines. It's 7:03. Mga balita na po sa Pilipinas sa mga oras na ito. Binalaan kahapon ng liderato ng Partido Demokratiko Pilipino, lakas ng banner PDP laban ng mga kongresistang boboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na iba-blacklist, hindi tatanggap ng suporta at hindi rin makakatakbo sa slate ng partido sa halalan, particular na nga sa 2028 national elections. Sa isang statement nitong Mayo, sinabi ng pro-Duterte party na may kakaharaping political consequences ang mga kongresista sa ilalim ng PDP laban na susuporta sa impeachment na itinakdang pagdebatehan at pagbobotohan na sa plenaryo ng Kamara ngayong araw, Mayo 11. Bilang reaksyon, sinabi naman ng mga mababatas mula sa Makabayan Block na petty threats lamang umano ito ng PDP para harangin na may padala sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara matapos umabot sa mayigit 200 kongresista ang nangakong susuporta sa impeachment. Naniniwala silang may sapat na bilang para makakuha ng suporta sa impeachment ng Vice President Sara at maipadala nito sa Senado para mag-convene na impeachment court sa full trial ng reklamo kahit na hindi lumahok sa pro-votes ang PDP laban. Senator Alan Peter Cayetano, iniloklok na po na bagong Senate President via 13 votes. Maraming atensyon ngayon, mismong sesyon na Senado. Pahinga natin to.
10: Atensyonado rin ang mismong sesyon ng Senado kung saan iniluklok bilang bagong Senate President si Senador Alan Peter Cayetano. Mula sa Senado, nakatutok live si Sandra Rinaldo. Sandra?
11: Mel, batagal-tagal na rin nga pinag-uusapan no, na posible magkaroon ng palitan ng liderato dito sa Senado, pero ngayon nga po ay natuloy na yan. Pero ito po ay bahagyang nabalot ng tensyon at emosyon nang bigla nga pong dumating itong si Senador Bato de la Rosa na matagal ng absent.
12: President is present.
13: With
11: May pasabog si Senador Alan Peter Cayetano sa pagsisimula ng sesyon kanina ng Senado. Una niyang inilatag ang magagandang katangian ng noong Senate President Tito Soto. Tsaka sinabing may sapat na boto para alisin siya sa pwesto at magluklok ng bagong liderato sa Senado.
12: So may I manifest and that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change, and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute.
11: Ito ang unang pagkakataong pumasok si Senador Bato de la Rosa matapos ang halos anim na buwang hindi nagpakita sa Senado. Niyakap siya ng ilang mga kaalyado pero may agad siyang inireklamo. Inireklamo niya ang mga kawani ng National Bureau of Investigation o NBI at ang Senate Office of Sergeant at Arms. Sa pagdating ni de la Rosa, ipinakita ni Cayetano na meron silang numero. Sumunod na ang formal na botohan sa pagitan ni Soto at Cayetano. Ang resulta, 13 senador ang bumoto kay Cayetano, kasama ang 8 na nasa dating minority. Si Soto na bumoto kay Cayetano bilang tradisyon. At ang kanyang dati mga kaalyado na sina Senador Loren Legarda, Mark at Camille Villar at kapatid ni Cayetano na si Pia. Siyam ang kay Soto, kasama si Alan Peter Cayetano na bumoto rin sa kabilang nominado bilang tradisyon. 2 naman ang nag-abstain.
13: Oath of office. I state your full name.
11: Sa pagsumpa ni Cayetano sa pwesto bilang bagong Senate President, nangako siyang gagampanan ng wasto ang kanyang trabaho sa gitna ng posibleng pag-akyat ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
12: Sa mundo ngayon na in crisis, buong mundo na in crisis because of the US-Iran-Israel war, napakahirap minsan paniwalaan na may magandang plano. But I'm always reminded that though people may be liars, God never lies. So let me be explicit. Our job together, my job, is to serve you, dear senators, to serve this nation, to serve God above all, and to do what is right. Let me make it very clear. May mga lumabas sa news, and hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi niyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment. Hindi po.
11: Matapos nito, idiniklarang vacant ang lahat ng pwesto sa Senado. Napiling Senate President pro tempore si Senadora Loren Legarda.
14: The best of my ability.
12: The duties of my present position.
11: Mel, nagpapatuloy po ang pagtalakay ng Senado dito sa nangyari po kay Senador De La Rosa. At isa po sa issue na nare-raise ay kung alam ba ito ng dating liderato ng Senado, particular po si dating Senate President Tito Soto. Pero sa ngayon po ay wala pa hong pahayag si Soto tungkol dyan. Mel?
10: Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.
15: Senator Bato de la Rosa, nasaktan daw ng harangin papasok sa Senado. Kinundi na ang pagharang sa kanya ng NBI na may hawak kumanong arrest warrant para sa kanya. Ang bumbalita, narito po.
16: Samantala, kinundi na ni Senador Bato de la Rosa ang ginawang harassment daw sa kanya ng mga taon ng NBI sa kanyang pagbabalik kanina sa Senado. Nasaktan ang senador matapos makipambuno sa mga NBI agents na may hawak kumanong warrant of arrest para sa kanya mula po sa International Criminal Court, mula po sa Senado. Nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav!
17: Emil, may benda sa 2 daliri si Senador Bato de la Rosa. Pagpunta niya dito sa Senado kanina matapos ang halos kalahating taon ng pagiging absent. Ang kwento niya sa amin kanina ay hinarang daw siya ng mga taga-NBI at kinailangan niya makipambuno sa mga ito para lang makapasok dito sa Senado.
18: Dad. It's a crime. This is the worst government.
17: Nanggagalaiti si Senador Bato de la Rosa nang pumasok sa plenaryo ng Senado kanina. Duguan ang kanyang kaliwang kamay matapos niyang makipambuno sa mga taga-NBI dahil hinarang siya papasok ng Senado. Sinita ni de la Rosa, pati ng ibang senador, si Senate Sergeant at Arms Retired Major General Rene Samonte dahil pinapasok ang NBI sa Senate grounds.
18: Pariho tayo, Premier, sir. Bakit yung pinayagan niya ang mga tao niya makapasok dito? Kung ikaw ang senador, sir, ako ang Sergeant at Arms, Magpapakamatay ako para hindi ka ma. Hindi ka magalaw dito sa institusyon na ito. Magpapakamatay ako para sa'yo.
17: Ito ang unang beses pumasok ni De La Rosa sa Senado matapos mapabalitang may warrant of arrest umano laban sa kanya ang International Criminal Court o ICC noong Nobyembre. Kwento niya, ayaw siya papasukin ng mga taga-NBI nang dumating sa Senado bago magsesyon.
18: Pasok ko dito sa baba. May nakaabang na ng mga NBI, mga civilian. Inarang ako at ayaw ko pakyatin. So nakipag-grizzling ko sa kanila kasi titigilan ako eh. Nagtatawagan na dito. So, ipag-reslame ko sila para makapasok ako dito.
19: Bakit daw po nila kayo hinaharang?
18: I don't know. Baka ayaw na akong makabuto para hindi mapalitan ang liderato na Senado.
20: So, nagagalit?
18: Ano pa bang ibang purpose doon? Bakit po nila hinaharang?
17: Hinihinga namin ng pahayag ang NBI kung bakit andun sila sa Senado. Pero ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, sumama siya sa NBI na magsisilbi umano kay De La Rosa ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sa panayam, sinabi ni De La Rosa na dito lang siya nanggaling sa Metro Manila bago pumunta sa Senado. Pero nasa kalikasan daw siya nitong mga nakaraang buwan. Hindi niya sinagot kung nasa Davao siya. Hindi raw muna niya iniisip ang subpoena na inihain sa kanya kanina ng PNP-CIDG kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa mga extrajudicial killings noong panahon na city director siya ng Davao Police. Sabi niya, papasok na siya sa Senado mula ngayon. Nang tanongin naman ukol sa umano'y warrant of arrest sa kanya ng ICC.
18: Sige lang, basta andito lang. Harapin natin. Alam mo, pasadyos natin yan lahat.
17: Emil, sa ngayon nanatili sa executive lounge dito sa loob ng Senate building si Senator Bato de la Rosa. At doon sa labas mismo ng pinto ng executive lounge ay nandun pa rin yung mga NBI agents na supposedly nga ay magsisilbi sa kanya ng warrant of arrest galing sa ICC. Kanina tinanong natin si Senator de la Rosa kung mananatili ba siya dito o magka-camp out sa Senado. Ang sabi niya ay hindi niya sasabihin kanino man kung ano ang magiging plano niya. Pero inaabangan pa rin natin kung ano yung mangyayari sa sitwasyon. Ito, maraming tao ngayon dito dahil nga tinitingnan kung lalabas pa si Senador de la Rosa dun sa executive lounge at kung pupuntahan pa siya ulit ng NBI, Emil.
16: Mav, kanina bago tayo sumayong papawid, mayroong nag-file ng motion para isailalim sa Senate Protective Custody si Senator Bato de la Rosa at maiwasan na siya'y maaresto. Ano ha? Ano update dito? Makakatulog na ba siya ng matiwasay ngayong gabi at dyan siya magpapahinga o paano ang magiging sistema at proseso rito, Mav?
17: Napagbigyan na itong motion na ito actually, Emil, kaya meron na talagang protective custody si Senador de la Rosa ayon kay Senate President Cayetano. Ang sabi niya ay yung protection na ito ay alinsunod sa Senate rules pati na rin sa mga batas ng Pilipinas. Pero ngayon, yun nga, ang sabi ni de la Rosa ay may option siya kung mananatili siya dito sa loob ng Senado, ng Senate building o kung lalabas siya. Pero ayaw niya raw i-broadcast kung ano ang kanyang gagawin para na rin sa kanyang proteksyon. Pero sa ngayon, Emil, ay naka-lockdown ang buong Senate grounds. Walang nakakapasok, walang nakakalabas. Kaya inaantabayanan pa rin natin kung ano ang susunod na pwedeng mangyari dito, Emil.
16: Maraming salamat, Mav Gonzalez.
4: Setting Winnipeg, weather forecast at current conditions. Bagayan, Intercity Autobody, thank you.
21: Intercity Autobody makes your life easier. Because it's more than just an itinerary your summer road trip relies on, it's getting you and your family where you need to go safely. Before your crew heads out on the open road, you need to touch base with Intercity Autobody. Our team will make sure your vehicle is running exactly as it needs to right from the start. Make the most of your summer road trip with Intercity Autobody. Locally owned and family operated at 230 Jarvis Avenue. Call 663-2227.
22: IntercityAutobody.com.
4: Thank you po. 3 degrees dito sa Winnipeg. Partly cloudy skies. Ngayong araw, ito na Lunes, meron tayong mix sa sun and cloud. Magiging maulap po this afternoon. At 60% chance of showers late this afternoon. Risk of a thunderstorm din po mamaya hapon. Meron tayong 17 sa pinakamataas. Tonight naman, mainly cloudy. 60% chance of showers this evening. And after midnight and risk of a thunderstorm, 7 degrees sa pinakamababang temperatura. Tomorrow, Tuesday, mainly cloudy, may 30% chance of showers in the morning, clearing late in the afternoon, high of 15 degrees. At sa Miyerkules naman, magiging maro, high of 21. Sunrise, 5:49, sunset naman at 9:02. Dito sa Winnipeg po, partly cloudy, pero maliwanag naman ng talaga, 3 degrees po dito sa Winnipeg. Good morning.
1: This is 92.7 FM.

0: Title ng song na yon, Paano Kung Naging Tayo. Si Jada Avanzado nagbukas sa ating second hour. And yes, beautiful Monday morning! It's the 11th day of May 2026. Welcome po at salamat! Ginagawa niyong background ang ating GMP. 3 degrees sa Winnipeg, bahagyang maulap, meron tayong chance of showers this afternoon, high of 17 degrees. Kamusta po ang inyong Mother's Day weekend? Ito muna tayo sa ilang mga balita dito sa ating probinsya na Manitoba. Alam niyo po, ilang negosyo sa Portage Avenue ang nanawagan sa gobyerno na aksyonan ang tumataas na kaso ng open vandalism, drug use at break-in sa area. May ilang mga nangangasiwa doon ng mga negosyo nagsabing araw-araw raw sila nakakita na mga gumagamit ng droga sa labas ng kanilang mga tindahan, lalo na sa mga bus shelters. Kamakailan lang nasunugan pang ilang mga entryway ng ilang mga businesses doon at nabasagan ang bintana ng mga shop na nagdulot ng malaking gastos sa mga owners. Sinabi rin ng ilang mga business owners tulad ng public domain restaurant na hirap silang tumulong sa mga taong may addiction dahil kulang ang resources at support. Naniniwala sila na kailangan ng mas maraming mental health, housing at addiction program kesa sa simpleng pagpapaalis sa mga ito sa mga bus shelters. Nag-aalala naman ang ilang mga seniors sa Manitoba Social Housing dahil umano sa lumalalang safety issue sa kanilang mga building habang umano inililipat ang ilang mga homeless individuals sa ilang housing units sa ilalim ng Your Way Home Program. Kabilang sa mga reklamo ay break-ins at iba pang security concern. Depensa naman ng gobyerno na nakakatulong ang programa sa paglipat ng daang-daang homeless people sa housing at nagbibigay sa kanila ng suporta. Nanawagan ng mga advocates ng mas mahigpit na security at mas maayos na support services para maprotektahan ang mga seniors at iba pang tenants.
1: Sharing is caring. To tell your friends about CKGS Radio Winnipeg, is the Pinoy way.
2: Deals for the month of May.
3: Hatid na
2: McPhillips Nissan,
3: Emily Lucas
2: at Enera Anchera.
3: 2026 Nissan Kicks all-wheel drive is 191 bi-weekly lease for 3 years.
2: At 2026 Nissan Rogue all-wheel drive is 0.4% naman for 36 months.
3: Saan ka pa?
2: Tawag na!
3: Emily Lucas 204-999-6837
2: at Enera Anchera 204-403-9649.
3: For pasyal na
2: sa McPhillips Nissan.
4: There are 3 dental offices you should know that are made for kids as they grow. There's a TV above every chair and a friendly staff that really cares. Children's Dental World.
5: Come see how Children's Dental World makes going to the dentist fun. From cleaning to braces to Invisalign, they're your complete dental home for pediatric and orthodontic dentistry. Their orthodontists cater to grown-ups too. 3 locations, on Regent, on Pembina, and on McPhillips. Book an appointment today.
6: Children's Dental World.
0: 92.7 FM CKJS presents Filipino Day at the X, June 18.
7: Help celebrate Winnipeg's Filipino culture, community, and fun
0: at one of the summer's biggest events at the X.
7: Listen to Good Morning Philippines
0: and Afternoon Pasada
7: for your chance to win a pair of tickets
0: and be part of the celebration.
7: Enjoy great entertainment, delicious food, and a day filled with pride, music, and familia.
0: Celebrate Filipino Day at the X on June 18
7: with 92.7 FM CKJS.
0: Standby ha para sa ating mga loyal listeners na nakatutok lang dyan kasi maya-maya ng konti mamimigay tayo ng chance to win a pair of tickets para po makasama natin sa ating Filipino Day dyan sa The X. Pero mamaya po yan ha. 7:23 ating oras. Weather check muna tayo sa Winnipeg. Partly cloudy, 3 degrees sa kasalukuyan.

0: And here we are, another run of the news po mula sa ating inambayan sa Pilipinas. Ako po si Chester Pangan. Sa detalye ng mga balita sa mga oras na ito. Tataas ang singil ng Meralco sa paparating po ng May billing ayon sa Energy Regulatory Commission. Pero maaantala ang paglabas ng bill dahil may inaayos pa para masigurong hindi sobrang laki na magiging dagdag singil. Samantala, malaki ang rollback sa diesel ngayong Martes, kaya mas mababa na ang presyo nito kumpara sa gasolina sa ilang gasolinahan. Si Alvin Alchico sa report.
1: Tapos na ang pasada ni Arnel, kaya nagbibilang na siya ng naipong pera sa loob ng 8 oras. Ang pang full tank mahigit 1,300, habang ang pang boundary 900 pesos. Ang natira sa kanya, mga 900 pesos. Ganito na umuno ang kitaan ngayon ng mga tsuper dahil sa pagbaba ng presyo ng diesel nitong mga nakaraang linggo.
2: Pag sagad po talaga hanggang gabi, nakaka-isang libo pa din. Pero nung mataas, 300. Ano lang ako talaga.
3: Pero bago yung gear, ha? Yung 1.47 lang yung diesel.
2: Mga 1.5, 1.7.
1: Pero kahit na sa mahigit 9 pesos ang bawas presyo bukas sa diesel, kulang pa rin umano ito dahil hindi pa bumabalik sa 50 pesos ang litro ng diesel. Ang gasolina naman, tataas pa ng 47 centavos ang presyo bukas, pero rollback naman sa kerosene na mahigit 13 pesos. Ang empleyadong si Larry Boy, nasagot ang gasolina sa motor, palaging naghahanap ng mura para may matirang budget sa ibang pangangailangan.
4: Kasi doon lang kami nakakatipid pag ganun kamura eh. Hindi na sapat sa sahod namin yung malaking gas. Kaya naghanap kami ng mas mababa.
1: Kung totoong babagsak na mahigit 9 pesos kada litro ang presyo ng diesel bukas, lalabas na mas mura na ang diesel kumpara sa gasolina sa istasyong ito. Dati nang mas mababa ang diesel kumpara sa gasolina, pero unti-unting lumaki yung agwat, lalo na nung kasagsagan ng gyera sa pagitan ng Amerika at Iran sa mga nakalipas na buwan. Dito halimbawa sa mga gas station sa Fairview area, ang diesel na naglalaro sa 79 hanggang 88 pesos ngayon, magiging mahigit 69 pesos hanggang 77 pesos na lang kung ipatutupad ng buo ang mahigit 9 pesos na rollback. Hindi pa kasali ang bawas na 10 pesos sa ilang gas station na kasali sa government subsidy sa diesel. Ang regular na gasolina naman na nasa 73 hanggang 85 pesos, magiging 74 hanggang 86 pesos na bukas kung buo rin ang ipatutupad na dagdag presyo. Marami kasi mga motorista ang nagre-reklamong hindi buo ang price adjustment sa ilang gasolinahan. Yung iba, nagtataas presyo na bago pa ang anunsyo ng rollback. Hininga ng pahayag pero wala pang tugon ang Department of Energy. Samantala, kinumpirma ng Energy Regulatory Commission na pataas nga ang overall na singil ng Meralco sa paparating na May billing. Maaantala umano ng kaunti ang paglabas ng bill dahil may inaayos pa tungkol sa isyu ng line rental na kasali sa gastos na ipinapasa sa generation charge. Git ni RC Chairman Nino Juan, kahit sinuspindi na ang charge para sa Green Energy Auction Allowance o GEAOL, nakatumbas ng halos 4 centavos kada kilowatt hour, at pinaiksi na ang refund period, nakatumbas naman ng bawas na 20 centavos kada kilowatt hour, hindi pa rin ito kayang takpan ang dagdag singil ng generation charge o yung halaga ng kuryente galing sa mga planta at wholesale electricity spot market.
5: Kasi malaki pa rin yung magiging pagtaas na ine-expect natin for the generation, at hindi sapat yung mga nagawa natin na pang-mitigate dito sa pagtataas na ito.
1: Jaya o lang din ang sinuspindi ng ERC. Ibig sabihin, sa kabila ng pag-viral ng mga reklamo laban sa mga other charges sa Meralco bill, hindi pa rin ito matatanggal sa mga paparating na bayarin.
5: Hindi natin matanggal kasi mayroon talagang pinaglalaanan itong mga other charges na ito na dapat ay babayaran o sasagutin.
1: Sa bill, halimbawa ng Meralco, pinakamalaki ang generation charge na sinusundan ng distribution charge na napupunta naman sa Meralco. Ang ikatlong pinakamalaking bayarin ay buwis, gaya ng 12% value added tax, real property tax at local franchise tax na ipinapasa rin lahat sa mga consumer.
0: Sa ibang balita pa rin naman sa Pilipinas, sa boto na 257 po, in-impeach nila nga ng Kamara sa ikalawang pagkakataon ang Vice President Sara Duterte. Ang buong detalye narito po.
6: Latest naman tayo sa Kamara kung saan sa ikalawang pagkakataon ay in-impeach si Vice President Sara Duterte. May update pa sa bilang ng mga boto ng pumabor. At mula roon, nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina.
7: Vicky, bumoto ang Kamara ngayong hapon para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Sobra sa kailangang one-third ng lahat ng kongresista ang nakuhang boto.
8: With 255 members voting in the affirmative, 26 against, 9 abstention, House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in committee report number 261 are hereby adopted. Majority Leader,
7: Mr. Speaker. Mas marami sa kailangang 106 na kongresista ang bumoto pabor sa committee report ng House Committee on Justice, pati na sa resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
9: This is not about 2028. This is not about political alliances. This is about whether we still believe that no one is above the law.
7: Sabi naman ng isang nag-no.
10: Sara Duterte is our nation's most vocal anti-corruption figure. As she's the first one to reveal the massive flood control corruption, yet instead of congratulating her for these achievements, you instead seek to remove her. As you believe that her presidential ambitions will interfere with the traditional political practices that our nation has grown accustomed to, I will not waste our nation's future, which is why my vote is no.
7: Sa kanyang sponsorship speech, nilinaw ni Chair Luistro kung ano lang ang isyung pagbobotohan nila.
11: Hindi po kami narito upang humatol ng pagkakasala. Hindi rin kami narito upang magparusa. Ang tanong lamang na nasa harap natin ngayon, may sapat bang dahilan upang ipagpatuloy ang paglilitis sa Senado?
7: Kasama sa mga ebidensyang binanggit ni Luistro, ang certification mula sa Philippine Statistics Authority na walang birth, death at marriage certificates ang ilang tumanggap ng confidential funds, notices of disallowance ng Commission on Audit at transaction reports galing sa Anti-Money Laundering Council sa bilyong-bilyong pisong pumasok at lumabas sa bank accounts ng bise at kanyang asawa. Paalala ni Luistro, pera ito ng taong bayan.
11: Kahit wala siya sa pagdinig, pinag-aralan pa rin ng Committee on Justice ang bawat depensang inilabas ng kanyang kampo.
7: Idiniin pa ni Luistro na maraming kailangang ipaliwanag ang bise.
11: May mga alegasyong pinansyal na kailangan sagutin. May mga dokumentong kailangang ipaliwanag. Kapag ang isang mataas na pinuno ng bansa ay nagsasalita tungkol sa pagpatay sa Pangulo ng Republika, tungkol sa pakikipag-usap umano sa isang assassin at tungkol sa posibilidad ng karahasan laban sa pinuno ng Estado, hindi maaaring ipagkibit balikat iyon bilang simpleng bugso lamang ng emosyon o ordinaryong alitan sa politika.
7: Isa-isang tinawag ang mga kongresista at inilista ang kanilang mga boto. At sa huli nga ay nanaig ang mga pabor sa pag-impeach kay Duterte.
12: Oo. Dahil ang mga ebidensyang iniharap ay nararapat masuri sa isang ganap na paglilitis. Oo, dahil walang sino man, gaano mang kataas ang katungkulan, ang dapat mangibabaw sa batas.
13: Nakita natin lahat ang smoking guns, ang bilyon-bilyones na perang dumaan sa accounts ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng milyones lang na dineklara sa kanyang salin. Ang halos kalahating bilyong piso na confidential funds na winaldas niya at marami pang iba. I could go on and on, Mr. Speaker. Ngayon, panahon na panagutin ang nagkasala. To Vice President Sara, see you in the impeachment court.
14: Vicky, sa updated na bilang ng mga boto sa plenaryo kanina, 257 ang nag-yes, 25 ang nag-no, at 9 ang nag-abstain. Ito na nga yung ikalawang pagkakataong in-impeach ng Kamara si VP Duterte, at tulad noong 19th Congress, inendorso ng Kamara ang Articles of Impeachment laban sa vice sa Senado na uupong impeachment court. Vicky?
6: Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez.
15: Thank you sa ating kaibigang Chester Pangan. Mamaya mga karagdagang balita at 8 o'clock. Muli natin silipin ang kalagayan ng panahon sa Winnipeg. 7:43 na ho na umaga. Magkahalong pag-araw at pag-ulap today. Meron tayong chance of showers late this afternoon and risk of thunderstorm. High of 17 degrees. Hopefully ma-enjoy natin ating maghapon. Mamayang gabi, low of 7. Chance of showers pa rin. Tapos tomorrow, Tuesday, nasa 15 ang pinakamataas. Low of plus 4. Wednesday, sunny. High of 21. Tapos Thursday, high of 24. Chance of showers and a high of 15 sa Friday. Maganda umaga po sa Winnipeg, partly cloudy at 3 degrees.
16: Ang bahaging ito ay sponsored ng inyong Winnipeg Sea Bears home opener. May 16 at 7 ng gabi laban ng Saskatoon Mamba. Ang unang 5,000 fancy makatanggap ng libreng Sea Bears sunglasses. Klima sa Winnipeg, papalit-palit, may sobrang lamig, tapos sobrang init naman. Kaya kailangan mo ng windows na kayang humarap sa extreme weather.
17: Need mag-upgrade ang bintana o pinto? Jokri Windows and Doors. Sila mismo ang gumagawa, kaya sure ka sa quality at tibay.
16: Energy Star certified windows na built for Manitoba climate. Mas tipid sa heating bills at mas comfortable all year round.
17: Qualified pa sa Manitoba Rebates Program, kaya mas malaking savings. Para sa free estimate, call 204-632-9555.
16: Jokri Windows and Doors, 214 Hutching Street.
18: Well, marriage has times of joy and some difficult times as well. And on the next Focus on the Family, Pastor Doug Fields shares that as Christians, we have an advantage in marriage, God's presence, and the fruit of the Spirit, like peace and patience in any conflict. It's an upbeat look at marriage on the next Focus on the Family with Jim Daly.
19: Focus on the Family can be heard weekdays at 12:30 on CKJS.
20: Music, news, and talk. This is GMP with Chester and Donna on 92.7 FM, CKJS Winnipeg.
15: 7:45 and happy Monday. Nagkaroon tayo ng isang napakasayang celebration in honor of Filipino women and sa ating Pinay's Manitoba Trailblazers Award nitong weekend. And of course, nandun ating kaibigang si Paul Ong. Mamaya detalye ng ating malaking event na yan sa ating community. Ihatid natin. Ito muna, bahagi na ating mga local talents, pero world class.
21: I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me.

0: Music, news, and talk.
1: This is GMP with Chester and Donna
0: on 92.7 FM,
1: CKJS Winnipeg.
2: Good morning, magbabatian na tayo. Sana po na ipadala nyo na yung mga greetings ninyo. Dahil lang ating Tri-M Windows and Doors kasama po natin sa ating paghahatid ng mga greetings. Today, beautiful Monday. 3 degrees, partly cloudy, a mix of sun and cloud. Pinakamataas natin today, 17 degrees and a low of 7 and chance of showers today. Right now in Winnipeg, 3 degrees. Weather check, hatid sa atin ng Whispering Winds Golf Course.
3: Tarang maglaro sa Whispering Winds Golf Course, 12 minuto lang mula sa perimeter sa Highway 6 sa Warren. Enjoy unrestricted membership under $1,000 per season. Para sa detalye, bisitahin ang whisperingwinds.ca.
4: May Whispering Winds na, no? Tri-M Windows and Doors, thank you so much. Nag-atid po ng ating greetings portion araw-araw. Did we say thank you to them already? Oh, kita mo
2: hindi
4: na.
2: Hindi pa pala. Oo, naku, hindi tayo pwedeng hindi mag-thank you.
4: Mm-hmm, let's do it.
5: Kailangan mo ba ng bintana at pinto? Saan ka pa? Sa Tri-M Windows and Doors na. Subok na at garantisado ang serbisyo. Pwede ang financing through Manitoba Hydro. Tawagan ng Tri-M Windows and Doors ngayon sa 204-582-7898. That's 204-582-7898.
4: Thank you po, Tri-M Windows and Doors. Naghahatid ng ating greetings portion araw-araw.
2: May 11, gusto natin batiin mga may birthday today. Una-una si Danny Contreras.
4: Happy birthday!
2: Alord Rangasaho, birthday rin
4: Yo,
2: today.
4: Yo, Alord, happy birthday.
2: Justin Santiano Vitug, birthday today. Happy birthday! Also si Christine David Plamplona. Ayan, isa sa kanila may birthday today. Maligayang kaarawan sa inyo. Si Frank Sigua, birthday rin today. Happy, happy birthday. May you have many happy birthdays to come.
4: Sa lahat pa na mag-message sa atin, hello, good morning sa amin ni Maui Manlikmot. Sabi niya, hi to Ate AJ, LA at JP. Love you guys. Good morning, good morning. Ang ganda-ganda mo daw dun sa Pinays Manitoba. Congratulations sa Pinays Manitoba for another successful gala. Sabi ni Tito Wilma Gaburna, don't you look so beautiful and pretty daw.
2: Ate Wilma talaga. Thank you, Ate Wilma. Love you. Sa mga ano natin, gusto nating i-congratulate. Yes. Siyempre, Chess, ating mga kaibigan sa Pinays Manitoba Incorporated.
4: Yung mga nag-guest natin dito, di ba?
2: Yes, of course. Sa panguna natin ng mga board of directors, yung ating mga volunteers. And it was an event na talaga namang napakarami natin mga kababayan ng sumusuporta. Chess, gusto natin siyempreng
4: our very own Lucille.
2: Yes! Batiin ating yes. Kaibigang Lucille Nolasco Garrido. Alam mo, ang saya, may Zumba pa kami doon.
4: Of course.
2: And once again, gusto nating batiin yung ating mga Trailblazer Awardees. Pwede bang banggitin ko ulit yung mga names nila,
4: Yes,
2: Chess?
4: Please. Yeah.
2: Yes, yung ating mga pinarangalan. Of course, Dr. Aliza Almohuela, Dr. Bon Abigail Castillo, Engineer Amy Inchak Leong, at saka si Venus Ramos, ating 2026 Trailblazer Awardees.
4: Si Dr. Amahala, siya yung nag-guest natin dito sa Cosa Fertility. Remember?
2: Ay, ganun ba? Kaya yes. Pala, she looks familiar. Mm. We're so proud of each one of them, syempre pa.
4: Absolutely. Congratulations muli ito. Job well done, syempre, sa ating mga friends sa Pinays, Manitoba. Yung mga friends natin na nag-message pa sa atin, like Roger Nazareth, hi, good morning sa'yo, blessed Monday pa. Hello kay Paul. Paul Ong, good morning to you. Hi,
2: good morning.
4: Sabi niya.
2: Alam mo, nag-perform ang Mr. Paul Ong doon. Tsaka si Rochelle Kives. Yeah, very good talaga naman. Very proud tayo sa kanila.
4: Sabi ni Lisa de Guzman, a strong week begins with a grateful Monday. Please play the song Bakit Pa by Jessa Zaragoza. Kedu lahat, good morning po sa inyo. Happy Monday din. Cecil Cruz, hello. Akin na Kuya Ato, Tita Susie. Hello po, Tito Ato, Tita Susie. Ang Kuya Jim Montenegro, nagpadala na sinabi ng Diyos na kayong mga nakabata, igalang nyo ang mga matatanda, ituring nyo silang parang na rin inyong magulang. Yan. Thank you po. Ilal Vegas, ito yung message mo. Thank you, ha. Good morning to you, Il. Zaldi Hoven is listening. Happy Monday din kina Herminion, Edna Ramos, Nervin Malapad. Hello po sa mga buong Marinduqueño, CFC Winnipeg North 1. At happy birthday po kay Tita Marlin De Sena. Magandang umaga from Master Josel, Cinderessel, Mark Martin, and Huxley nakikinig sa atin. Virgilio Abad is tuning in. Joy Tuazan Bubiles, magandang umaga. Mike Maranan, Feli Villena Salmon, Mr. Bobs, good morning ha, magandang umaga. Sabi niya na si puro si Noel Cabango nang narinig ko mula 5:30. Alright. Bakit kaya? Ano nangyari? Kayo na yan? Kayo
2: Noel
4: na
2: Cabangon?
4: Ah, kasi baka ano yun?
2: Baka, Gary Granada po yung isa doon. Baka lang akala niyo po siya. Siya rin. Kasi hindi tayo pwede magpatugtog ng isang singer lang from 5:30.
4: Magre-red siya actually. South Border, Rainbow daw, sabi ni Jericho Kuchiko. We're trying to play that for you, Jericho. Kuya Oko Oliveras, good morning. Obet Aran, magandang umaga sa inyo. Thank you so much. Ako gusto muna muli na pag-greet ng ating mga mothers. Happy Mother's Day. Dan, happy Mother's Day sa iyo.
2: Thank you, syempre. Thank you rin sa lahat ng mga nagpaabot ng pagbati. At sa iyong may bahay din. I'm sure na-spoil pati ang Mama Esther. Diba, Mama Esther mo?
4: Yeah, she's here, yes.
2: Yeah, Mama Esther Atienza, good morning po. At syempre sa aking nanay. Pareho tayong may Esther ng ating buhay.
4: Correct.
2: Naalala ko ang Kuya Lito Taruk. Of course, meron din siyang Tita Hester Taruk.
4: Yeah, happy Mother's Day po. Tita Hester. Si Tita Ninang mo yan, di ba?
2: Yes.
4: Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Alright, that's all I got para sa ating mga greetings. So thank you so much to Tri-M Windows and Doors. Naghahatid na ating greetings portion araw-araw.
6: Dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.

0: 2 minutes po makalipas ang alas 8 ng umaga. Magandang umaga sa inyo, I'm Chester Pangan. Patuloy tayo ngayon dito sa ating mga balita-balita sa Pilipinas. Impeachment pa rin laban kay Vice President Sara Duterte, Representative Paolo Duterte naman, so kapatid ni VP Sara of course, at dalawa pang Duterte congressman ang lumabas sa sesyon. Narito po ang buong detalye.
1: Lumabas sa sesyon ng Kamara ang tatlong Duterte kanina, kabilang dyan ang kapatid ng vice na si Congressman Paolo Duterte. At nakatutok live si Maris Mad. Maris.
2: Vicky, bago pa man maganap yung nakatakdang botohan ng mga mambabatas para sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa sesyon sa Kamara kaninang hapon, ay nag-walk out na nga sa sesyon ang kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Representative Paolo Duterte. At kalaunay, sumunod din ang dalawang iba pang mga kongresistang Duterte.
3: Wala pang 10 minuto mula na magsimula ang sesyon ng Kamara ay lumabas na ng plenaryo si Davao City 1st District Representative Paolo Duterte, Davao City 2nd District Representative Omar Vincent Duterte at Puwersa ng Pilipinong Pandagat Partylist Representative Harold James Duterte.
4: Sir, is this walking out?
5: Huh? Yes. So tingin mo, saan tayo papunta?
3: Tinanong din ang kongresista kung paraan ba ito ng pagpoprotesta.
5: Anong gawin ko doon?
4: Sir, are you walking out?
6: Yeah, I'm walking inside the car now.
4: Why? Why are you leaving, sir, before the session ends?
7: Huh?
4: Why are you leaving before the session ends?
8: Are you expecting this to be railroaded to the Senate? That's why you immediately
6: no
8: left?
6: No comment. No.
8: What will be your susunod na ano po? Mga susunod na hakbang po?
6: Mag-lunch.
3: Bagamat umalis na si Representative Paolo Duterte, naglabas naman siya ng manifestation na ipinadala niya kay House Secretary General Attorney Chelloy Garafin kung saan ipinahayag niya ang kanyang no vote para sa pag-adopt ng Committee Report 261 na nagre-rekomenda ng pag-aproba sa House Resolution 989, a resolution setting forth the Articles of Impeachment against Vice President Sara Z. Duterte. Nang tanungin naman kung may impormasyon din ba silang natanggap gaya ng sinabi ni Davao City Mayor Basta Duterte kung saan may ipinangako umanong 200 million pesos na halaga ng infrastructure project sa mga kongresistang boboto laban sa impeachment ng vice.
5: Lahat naman tayo nakatanggap ng same information eh. Your sources as much as ours naman. No comment.
2: Vicky, bago pa man formal na na-transmit sa Senado, ang Articles of Impeachment ay nagpaliwanag muna ng kanilang mga boto ang ilang mga mambabatas. At 6:33 ngayong gabi ay nagsuspend na ang sesyon dito sa Kamara. At yan ang pinakasariyang balita mula rito sa House of Representatives. Balik sa iyo, Vicky.
1: Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.
0: Sa ibang balita pa rin naman sa Pilipinas, dito naman kay Representative Adyong, sabi niya, wala nang dahilan ng Senado para di mag-convene bilang impeachment court matapos nga na pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, itong si Davao o Lanao del Sur rather, First District Representative Zia Alonto Adyong, wala nang dahilan ng Senado para hindi mag-convene bilang impeachment court. Si Agatha Gregorio sa report.
1: Papatrol si Agatha Gregorio. Agatha, ano pa ang mga sinasabi ng mga kongresista dyan matapos ang pag-impeach kay Duterte?
9: Bernadette, tiwala ang ilang mambabatas na titignan ng Senado ang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa isang open court. Ang naging batayan ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ay ang naging pahayag ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Sina Votas Lone District Representative Toby Chanco naman, kahit na bumoto pabor sa impeachment, may ibang paniniwala tungkol sa poder ng Kamara sa issue.
10: I still believe na walang moral authority yung House na magdesisyon sa bagay nito dahil mas malaki yung kinasasangkutan na corruption issue noong previous leadership at yung akusasyon ng maletang-maletang perang ninakaw, mas malaki yun.
11: So this time, there shouldn't be any reason for the Senate not to convene as an impeachment court because as you can see during the confirmation, hearings by the Committee on Justice, we have very cautiously following the ruling of the Supreme Court.
7: I could go on and on.
9: Ang iba pang miyembro ng House Justice Committee, gaya ni Akbayan Representative Chel Jokno at ML Cordialist Representative De Lima, kabilang sa mga bumoto pabor sa impeachment ni Vice President Duterte, sabay giit na usapin ito ng pagpapanagot sa pangalawang pangulo. Si Saguip Cordialist Representative Paulo Marcoleta bumoto kontra sa impeachment dahil produkto umano ito ng fraud deliberative process na muli niyang tinawag na isang fishing expedition. Sina Davao City Representatives Paulo at Omar Duterte naman nag-walk out sa House Plenary bago pa man nagsimula ang pagboto bilang anilay paraan ng kanilang pagprotesta. Ayon pa sa nakababatang Duterte, nag-file siya ng manifestation para sa kanyang boto sa impeachment bago umalis. Bernadette, natapos na nga or nag-adjourn na ang plenary session dito sa House of Representatives, kaya ang susunod na abangan natin ay ang election ng prosecution team pati na rin ang transmittal ng articles of impeachment sa Senado. Bernadette?
12: Maraming salamat sa iyo, Agatha Gregorio.
0: There you have it, news from the Philippines sa mga oras na ito. So Winnipeg, nasa 5 degrees na tayo at mostly cloudy, like single digit lang yun. Eh, pero pakit daw po sa 17 today, nice and comfy, a mix of sun and cloud. Becoming cloudy this afternoon with 60% chance of showers late this afternoon. Risk of a thunderstorm din po mamaya. Ang hangin naman 50, increasing to 40, gusting to 60 kilometers per hour near noon. A high of 17 today. Mainly cloudy din mamaya ang gabi. 60% chance of showers this evening and after midnight, at may risk pa ng thunderstorm. 7 degrees sa ating low. Tomorrow, Tuesday, meron tayong mainly cloudy skies and 30% chance of showers in the morning. Magiging maliwalas naman tomorrow afternoon. A high of 15 at clear skies tomorrow night. Low ng plus 4. Mostly cloudy, pero actually dito sa Polo Park, nakikita kayo haring araw. 5 degrees dito sa Winnipeg. Good morning po.
13: This is 92.7 FM, CKJS.

0: third hour ng ating pagsasama-sama together sa inyong Good Morning Philippines. Kami po ang inyong mga barkada. Donna Natividad Arenas po present.
1: And I'm Gerald Anderson.
0: And syempre, welcome a day after our Mother's Day. Alam mo, hindi pala lahat ay nagsa-celebrate po ng Mother's Day na sinasabing with mothers, of course. Popular na popular dito sa ating bansang Canada, Ches, yung sinasabi nilang Motherless Day events. Hindi lang po ito nangyari sa Winnipeg, kundi ganun din sa Toronto at Vancouver. Ito po yung mga tao nagko-cope or nagka-catch up tuwing Mother's Day. Ang non-profit group na Parentless Club nag-organize po ng mga gatherings. Tinatawag nilang the pity party you'll actually want to go. Meron daw itong food, craft, drinks at pagkakataon para makausap yung iba mga tao. Ayon sa co-founder na si Amanda Cates, gusto raw nilang ipagdiwang at maalala ang kanilang mga nanay kahit wala na sila. Kaya itong event na ito is, alam mo yung para magsama-sama raw yung mga parehong may pinagdaraanan. May 10, ginanap ang kauna-unahang Motherless Day event sa Winnipeg. Nagsimula ito sa Toronto noong 2024 at kumalat sa iba pang cities tulad ng Vancouver.
1: Standby na po kasi at 8:15 in the morning, meron tayong pinamimigay isang pares ng The X Filipino Night, June 18. Isang pares pa na admission tickets. You gotta call now, 204-780-8181. Kukuha tayo ng caller after this.
2: Nagpaplano ka na bang bumili ng isang bago or second-hand na sasakyan? Halika sa Vicker Nissan. Maraming magagandang makes and models, malalaking discounts and deals. Lahat nais ng best deals. So anong kaibahan ng Vicker Nissan sa ibang dealers? Hindi ka lang makakuha ng magandang presyo sa pinapangarap mong sasakyan. Makakatanggap ka pa ng kailangang professional advice para sa iyo at iyong pamilya. Halika at malaman kung bakit doon dinadala ng mga customer ang kanilang mga kaibigan sa higit na 50 taon. Vicker Nissan, 1424 Region, tapat ng casino.
3: Ipinapapa nila ang mga presyo sa Wholesale Club.
4: Mas mababa pa kesa dati.
3: Tignan mo to. 4 ounces Sans Pan Beef Burgers, $56.99 lang.
4: Oh, mas mura yan kesa...
3: The Wi-Fi signal sa basement natin. Teka, anong gagawin mo?
4: Magtitipid ng pera para sa ating negosyo.
5: At ang makatipid kayo ng pera ang aming negosyo. Kaya pinapababa namin ang presyo ng daang-daang items. Walang membership fee. Bisitahin ang wholesaleclub.ca para sa detalye.
6: Wholesale Club. Whole lot of value. Oh,
1: it's time para makapunta tayo sa linya ng telepono. Make sure lang po na hindi pa kayo nananalo in the past 2 months. At saka, alam niyo po yung sinasadihan ninyo, of course. Let's go! Good morning! Hello, hello! Dino kaya ang maswerte yung makauna sa ating telepono ngayon?
7: Hello?
1: Hi, good morning sa iyo, Hoy!
7: I'm good. Good morning, Chester.
1: Para layo sa radyo or baka parang nag-e-echo ka or something? Or naka...
7: Wala namang radio.
1: Ah, sige, sige. Baka nakano ka lang, speaker.
7: Ah, hindi rin ako naka-speaker.
1: Ah, okay, okay. O di, okay na yan. ano pa hinahanap ko, no? Kailangan kang huling nanalo sa stasyon.
7: Oh, hindi pa ako nananalo sa stasyon.
1: Ay, bakit?
7: Eh, hindi ako nakachamba.
1: This time, nakachamba.
7: Ayop.
1: Ano pangalan mo?
7: Sian... De Guzman.
1: Alright, si Yan De Guzman, bumati ka na, winner ka na.
7: Oh, thank you. Binabati ko nga pala lahat ng listeners ng ating programa. Good morning sa inyo, good morning.
1: Siya, huwag mo ibababa yung phone, ha?
7: Okay, thank you.
1: Kukunin natin yung detalye mo, make sure ilabas mo yung sedula mo, yung iyong Manitoba health card. At saka yung iyong password sa lahat ng mga email address mo.
7: Babe.
1: Tsaka sa bank account mo.
0: Kapag alam mo ka lang kapag scammer.
7: Siyang sa bank account.
1: Baka putulin ni beekeeper yung mga daliri ko pag ganun. Alright, huwag mong ibababa yung phone si Yan. Congratulations! Si Yan Guzman. Yeah, congratulations sa'yo. Enjoy, of course. May isang pares ka ng tickets to go. The X Filipino Night on June 18.
0: At para sa mga friends natin, Chess, na gustong bumili ng ticket, you can check www.redriverx.com. Happening Friday, June 12 hanggang Sunday, June 21. 92.7 FM CKJS presents Filipino Day at The X, June 18.
2: Help celebrate Winnipeg's Filipino culture, community, and fun.
0: At one of the summer's big biggest events at the X.
1: Listen to Good Morning Philippines
0: and Afternoon Pasada
1: for your chance to win a pair of tickets
0: and be part of the celebration.
1: Enjoy great entertainment, delicious food, and a day filled with pride, music, and familia.
0: Celebrate Filipino Day at the X on June 18
1: with 92.7 FM CKJS.
0: 3 degrees in Winnipeg, partly cloudy. Happy Monday!

0: Pagod yung song niya, ano, probinsya, magsasaya. Iba pa rin yung song nilang probinsya, mapapalit. Magsasaya, sana ba masaya ang feeling ngayong umaganda ng Lunes. Good morning, Philippines. Medyo malungkot ako na sweep na tayo ng aking Lakers.
1: What happened?
0: Medyo, ha? Ano na kasi, 0-3 na sila. Game 4 is tonight, actually. So, we'll see. 0-3 na kasi doon na

0: Council of Winnipeg Poverty and Justice Advocacy Group, and nagsabing us the switch to checks sound like a good way naman to get money to people sooner.
1: Jess, isa pa rin sa mga balita dito sa Winnipeg. I wonder kung nakapunta ka dito sa Park Theater 20th anniversary ng Manitoba Metal Fest.
0: Nagpunta ka ng Metal Fest.
1: Sold out daw to.
0: Oh, yeah, yeah.
1: Wow! Ito nga, 11 bands raw mula sa iba't ibang bahagi ng North America ang nagtanghal. Dito po ah, mismo sa Winnipeg ginawa yan. Kabilang raw yung Cancer Bats, Crowbar at Gate Creeper na siyang headliner ng Saturday ng gabi. Naku, talaga naman daw ang damit dinagsaraw ng mga metal fans. Yan ba yung ano mo, category mo? I would say isa kang
0: metalista?
1: Big fan.
0: No, not really.
1: Hindi masyado. Okay.
0: Ano ako, from ABBA to Zappa eh.
1: Kahit ano, basta yeah. Masyadong heavy metal.
0: Mula sa ABBA hanggang
1: in between. Ano ba sample niyan? Sige nga.
0: What do you mean?
1: Nang sample ng heavy metal na mga tunog.
0: Patugtog ka ng Wolfgang.
1: Wolfgang?
0: Meron tayo. Okay, Slap Shack.
1: Ah, sige, magpa-play tayo mamaya.
0: Patugtog mo Slap Shack actually.
1: Slap Shack?
0: Oo. Kaya nga Wolfgang, yung mga ganun. Razorback.
1: Okay, I'm sure ang dami natin mga kaibigan rin ng mga fans niyan. Ano, maari nagpunta nga po kayo dyan. At eto nga, sinabi ng bassist na si Alex Brown na isa raw ang Winnipeg sa paborito nilang city. Kasi ang dami pala talagang fans ng punk at metal culture. There you go. At kahit raw hindi madalas puntahan ng malalaking tours ang Winnipeg, eh talaga naman daw todo suporta ang mga local metal fans pagdating sa mga live shows. Malaking tulong raw ito para mapalago ang metal music scene dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng mga parehong international at local bands na mag-perform.
0: Tuloy-tuloy tayo. Abangan na po ang aking mga pagbabalita in 3 minutes time.
2: Sa dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
1: 5 degrees sa Winnipeg. Speaking of Wolfgang, eto na sila sa awiting Halik ni Judas.

0: Good morning po mga balita. Natuloy-tuloy na tayo todo pati pato na sa lahat ng pwedeng ibalita ngayong umaga. Well, today it's a very busy day sa atin sa Pilipinas. Sa Kamara tuloy nang na-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa Senado naman nagkaroon ng palitan ng liderato matapos alisin si Senator Vicente Soto III bilang Senate President at ipalit si Senator Alan Peter Cayetano. That's another thing, ano? Matapos naman ng ilang buwang pagliban sa mga sesyon, muling nagpakita sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Isang galit na de la Rosa na ang bumungad sa sesyon ng Senado ngayong Lunes is na ilalim siya sa protective custody ng Senado matapos sumunod siyang tangkaing pigilan ng ilang NBI agent na pumasok sa Senado. Si Victoria Tulad sa report.
1: Diyan ba sa Senado mananatili muna si Senator de la Rosa?
2: Alvin, sa ngayon ay hinihintay pa natin kung mamamalagi ba dito si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Gaya nga na sabi mo kanina, matapos ng ilang buwan, matapos lumiban mula noong Nobyembre ng nakaraang taon, ay biglang nagpakita dito si Senador Ronald Bato de la Rosa at lumahok sa botohan para palitan ang Senate President at iba pang opisyal ng Senado. Dalit si Senador de la Rosa nang pumasok sa session hall ngayong Lunes. Anya, hinarang siya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI pagdating niya sa garahe ng Senado at hindi pinayagang makaakyat. Dahil dito, kinailangan pa umano niyang makipag-wrestling para makatakbo at makapasok sa session hall. Ipinakita pa ni de la Rosa ang sugat sa dalawang daliri mula sa komosyon.
3: Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko naman yung guy. May wrestling ako doon. Sugat-sugat ako.
4: Why are you here, sir?
3: Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit ganun ang NBI?
2: Tumanggi si De La Rosa na sabihin kung pumasok pa siya para bumoto sa pagbabago ng Senate leadership o dahil kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni De La Rosa, kasama ng mga tauhan ng NBI si dating Senador Antonio Trillanes IV.
5: As of now, Mr. President, Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant-at-Arms remove these people from the vicinity of the Senate?
6: Senator Trillanes, as a former member of the Senate, is welcome in the Senate and will of course be given due courtesy unless he has...
5: He is part of the harassment,
6: unless
5: Mr. President.
6: Unless he is part of the harassment. So,
5: kasama niya.
6: You gave me that answer.
5: Siya ang nagawa sa NBI, yes. Na harangin ako dito.
6: Yung nag-asulto sa'yo, hindi dapat pakawalan. Dapat dalin sa for inquest. No? Yung kung walang kilalaman na nandito at wala silang official business dito, may motion ang Senator Bato na paalisin sila sa Senate.
2: Binigyan ang Senate Sergeant-at-Arms ng 30 hanggang 45 minuto para gumawa ng report sa nangyari. Sa labas ng session hall, nakaabang si Trillanes at mga tauhan ng NBI para iserve ang warrant umano mula sa International Criminal Court o ICC laban kay De La Rosa. Ipinakita ito ni Trillanes sa media. May petsang November 6, 2025 ang warrant. Sabi ni Trillanes, sealed ang warrant pero ngayong araw ay ipinadala na ng ICC sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC dahil ngayon lang lumutang si De La Rosa. Iit ni Trillanes, pwedeng arestuhin si De La Rosa kahit nakasesyon ang Senado.
7: Nung ako, inisyuhan ako ng warrant, binasahan ako ng Miranda rights doon sa lounge. Alam niya yan, publicly reported yan. Kaya mga presidents na sinasabi nila, yun nangyari sa akin yun. Pag kami valid na warrant, yun. Di ba ngayon, meron tayong batas. Republic Act 9851, sinasabi doon na kapag merong akusado na iniimbisiga ng International Tribunal, yun ay isosurrender ng Philippine authorities. So ito yun. Okay. Ngayon, nananawagan tayo kay Senate President Alan Cayetano, gawin niya yung tama. Huwag siya mag-cuddle ng fugitive.
2: Giit ni Trillanes, makaapekto sa Senado kung titigilan na maresto si De La Rosa.
7: It will reflect badly on the Senate. Kailangan nito ng public pressure. Itong institution na to, this is a lawmaking body. It's not a law-breaking body. Diba? Ganun lang kasimple, may valid warrant of arrest.
2: Kung sakaling maaresto si De La Rosa, hindi pa umano alam ni Trillanes kung dadalhin na rin siya agad sa ICC sa The Hague, the Netherlands, gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nandito si Trillanes para samahan ng NBI dahil hinamon umano siya ni De La Rosa na samahan ang mga otoridad sa pag-aresto sa kanya. Nakausap natin si Senador De La Rosa kanina bago ipinakita ni Trillanes ang warrant at tinanong kung ano ang kanya magiging hakbang sakaling isilbi ito.
4: Sir, will you camp out dito sa Senate? Sir, will you stay here para po ma-ensure na hindi kayo maserban? Hindi po kayo nag-alala on the possible warrant?
5: For the position of
2: hindi rin sinagot ni De La Rosa kung ano ang kanyang gagawin kaugnay naman ng subpoena na inisyu sa kanya ng Philippine National Police, CIDG. Kaugnay na investigasyon sa umunoy extrajudicial killing sa Davao Region na kinasasangkutan umano niya. Tumanggi siyang sabihin kung saan siya namalagi nitong mga nakaraang buwan. Pero ngayong araw, nandito na umano siya sa Maynila. Alvin, kanina ipinakita sa session yung CCTV footage nung pagpasok ni De La Rosa sa gusali. Kita yung pagtakbo niya paakyan sa second floor kung nasaan yung Senate session hall. Hinundan na ng mga senador, kabilang ni Senador Rodante Marcoleta, ang paghabol umano ng mga taga-NBI ni De La Rosa. Nakitang nagdapa pa habang umaakyat. Nagmosyon si Marcoleta na ilagay si De La Rosa sa protective custody ng Senado alinsunod sa Senate Resolution 44. Inaprobahan ang mosyon sa plenaryo. Nagdesisyon din ang plenaryo na incite in contempt ang mga NBI agent na humarang at habol umano ni De La Rosa. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, ide-detine sila dito sa Senado at pagpapaliwanagin. Alvin?
1: Victoria, yung binabanggit ni former Senator Trillanes na warrant of arrest, yun ay inisyu ng local, ng domestic court. Pero yung pinag-uusapan natin dito ay warrant of arrest naman ng ICC. So ano ang patakaran dun kung ibang korte o international court ang nag-issue?
2: Alvin, ang sabi ni dating Senator Trillanes, ang hawak niya ay yung warrant mismo mula sa ICC na ipinadala nga sa PCTC ngayong umaga matapos dumutang si Senador De La Rosa. Nanggaling daw yung kopya o nakuha niya ito mula sa NBI. Kaya ang ini-insist niya, according to international law, ay pwedeng arestuhin ito si Senador De La Rosa. Pero kinukontra yan ng mga senador dito. Sabi nila, while in session, ang Senado ay hindi maaring mag-aresto. Alvin?
1: So lumilitaw na ang magpapasya na naman tungkol sa isyong yan ay ang korte. May plano ba si Senator Bato na pumunta ng korte para kumuha ng TRO at hanggang kailan niya balak tumigil o magstay dyan sa Senado?
2: So yun, Alvin, hindi pa natin uli nakausap si Senador De La Rosa matapos ma-interview si Senador, o former Senator Trillanes na nagsabi nga na may ICC warrant na iginigiit ng mga kapwa senador ni Senator De La Rosa ay dapat nga mabigyan ng day in court si De La Rosa, humarap siya doon at yung court ang magdesisyon. Pero sa ngayon na inaabangan pa natin ang magiging development dahil nga hanggang ngayon ay nandito pa rin si Trillanes at yung NBI. Kanina, sinabi ni De La Rosa na ayaw niyang sumagot sa kung gaano siya katagal mananatili dito sa Senado o kung siya ba ay magka-camp out muna. Alvin?
1: So ito yung tipong abangan natin ang susunod na kabanata. Exciting! Marami salamat! Victoria Tulad!
0: May hapon na po yung mga pag-updates dyan. Ano? Bagay gabi na sa atin sa Pilipinas ngayon. Para naman sa ating ulat panahon, narito si Donna.
8: Maraming salamat, Jess. Hatid sa atin ang Whispering Winds Golf Course ang ating weather check. Maulap ang ating papawirin at 5 degrees sa kasalukuyan. Hopefully, ma-enjoy po ng mga friends natin na gusto maglakad today. Bagamat merong chance ng pag-ulan late this afternoon. High of 17 degrees today. Bababa naman sa 7 mamayang gabi. Bukas araw na Martes, high of 15. May chance of showers sa morning. Wednesday, sunny, high of 21. Tapos Thursday, high of 24. for Friday, high of 15. At gusto natin sabihin sa Saturday, I think ito yung home game ng Sea Bears.
0: Yeah, first home game ng Sea Bears. It's gonna be against the Saskatchewan Mamba.
8: Yes, high of 18. It's a Sunday, birthday ni Chester. High of 17 degrees.
0: Wow.
8: Oh, diba? Right now in Winnipeg, 5 degrees. And speaking of Sea Bears,
0: if you want to go check out and get 4 packs, wow, apat agad. At mapalakpakan po ako on my very first debut pagdating sa pag-host sa Winnipeg Sea Bears. Okay lang po ba yan? Yun yung deal natin. Bibigyan ko aking ticket, pero kapalit, pag nanood kayo sa Sabado, at nakita niyo ako, siyempre makikita niyo ako, nandun ako sa mismong game eh.
8: Makikita ka nila, hindi lang boses maririnig.
0: Nasa mismong sa mga crowd ganun.
8: Wow!
0: Or nasa mismong court. Pwede po bang palakpakan niyo po naman ako? Kawawa naman po na papalakpak sa akin. Alright, tawag na 204-780-8181. Basta hindi pa nananalo in the past 60 days. Gusto niyo manood ng basketball, libre this Saturday. The Winnipeg Sea Bears home game, first opener. First 5,000 na tao.
8: Wow.
0: Napupunta sa Canada Life Center. The game starts at 7 o'clock. First 5,000 na tao makakakuha po ng Sea Bear sunglasses for free. So tawag na 204-780-8181. Go!
9: Tarang maglaro sa Whispering Winds Golf Course. 12 minuto lang mula sa perimeter sa Highway 6 sa Warren. Enjoy unrestricted membership under $1,000 per season. Para sa detalye, bisitahin ng whisperingwinds.ca.
10: Dumarami ang nagkaka-measles sa Manitoba at makakatulong kang mapigilan ito. Kausapin ang inyong pinagkakatiwalaang healthcare provider o bisitahin ang manitoba.ca/measles para sa karagdagang impormasyon. Isang mensahe mula sa gobyerno ng Manitoba.
0: Sa totoo lang, sa dinami-dami na ng taon na ilumin nag-MC ako, nag-host ako ng ganito, pupunta ako sa ganyan, tumutugtog ako, nagpa-perform ako sa ganito. This is the first time na kinakabahan ako doon.
8: Talaga?
0: Yeah. Kasi alam mo yung hindi naman ako nag-apply pero kinuha ko. So ibig sabihin, alam mo yung parang one way or another. Meron ka, may expectations sa'yo na sobrang...
8: Nape-pressure ka.
0: Yeah. Kasi talaga... Nako po, parang hindi nila ako gusto, di ba? Anyway, May 16 na. It's gonna be mag-casted into the fire, sabi nga. Sabi nga ng Senator Batoy, pagpapadyos ko na lang. Winnipeg Sea Bears. Gusto niyo po, apat na tickets kaagad to. 204-780-8181. Sino maswerteng mananalo? Good morning!
11: Good morning!
0: Hi, how are you?
11: I'm good, thank you.
0: Before ko tanungin yung pangalan mo and everything, do you remember when the last time ka nanalo sa show?
11: February last year.
0: Uy! Do you remember nung napanalunan mo?
11: Yung skiing.
0: Matagal na yun.
11: Yeah, last year.
0: Nakapanood ka rin ng Sea Bears?
11: Hindi pa.
0: Ng live? Gusto ba?
11: Gustong gusto.
0: Apat na tickets, pero may condition.
11: Sure.
0: Kasi host ako sa Winnipeg Sea Bears, sa in-game. Pwede bang pagka nakita mo ako, pwedeng mamakita mo ako sa basket, sa mismong court, nandun ako eh. Pwede okay. Po bang pumalakpak kayo tapos sabay hiyaw ng I love you, Chester! Ganun.
11: Ay, naku. Gustong-gusto ko yan.
0: Talaga. Hindi mo nag-isip eh. Right. Sige. Bibigay ko yung anong pangalan mo?
11: Helen Contreras.
0: Nako, Helen. Welcome. You're welcome sa'yo. Thank you so much. At pumayag ka doon sa ating kondisyon. We will see you on Saturday. Pag narinig ko yung boses mo, kakawayan kita at sasabihin kong hello to you, Helen. Sige ha. Gigreet kita on the air tuloy, on the mismong basketball court. Bumati ka na, winner ka na.
11: Hello, happy Mother's Day sa lahat ng mami and sa lahat ng nakikinig.
0: Mami na si Helen. Are you a mom, morning. Helen?
11: Helen, yeah.
0: Yeah, are you a mom?
11: Yes.
0: Oh, happy Mother's Day.
11: Thank you. Mm. Mother of two.
0: Oh, there you go. Happy Mother's Day din siya, yes. I had to make
11: sure.
0: Yeah.
11: Thank you.
0: All right, you're welcome. Magbubababa yung phone ko kung rin yung details mo.
11: Okay.
0: All right, ito mo kakalimutan yung condition, ha?
11: Hindi. Okay.
0: Very good. We'll see you there. 7 o'clock ang game. Doon po sa mga gusto mo mag... Siyempre, pumikap ng mga tickets. Go check it out. Winnipeg Sea Bears website. O sa Ticketmaster. We'll make sure po na mabibigyan natin kayo ng tickets. This week. So makinig ng ating Good Morning Philippines. The Winnipeg Sea Bears first open home game is going to be this Saturday against the Saskatchewan Mamba. So we'll see you there.
12: Magandang morning, Philippines!
13: Michael, 92.7 FM CKJS presents K-Pop Now with Macy Hall. Sponsored by Garden City Shopping Center. Each Saturday evening at 7, Macy brings you a jam-packed 30 minutes of the hottest new K-pop tracks, throwbacks to fan-favorite idols, and Macy's biased picks. K-Pop Now with Macy Hall, Saturdays at 7, sponsored by Garden City Shopping Center and presented by 92.7 FM CKJS.
14: Para sa iyong ina, iyong partner, iyong lolo, para kanino ang paglalakad mo? Magpa-register ngayon para sa IG Wealth Management Walk for Alzheimer's. Sabado, May 30 sa Assiniboine Park. No one facing dementia walks alone. Mag-register sa alzheimer.mb.ca/WFA.
15: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng... Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents. Dr. J. Vernin Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.

0: Hear the latest. The hottest. The sweetest. The juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
1: Ito, kailangan yung delivery parang ano, parang nasa ano ka rin. Parang Peter Rabbit lang ng ano, ng ABS-CBN. Malapit na ang eksplosibong pagbabalik ng hari ng prime time na si Coco Martin. Ganyan dapat siya.
2: Kuhang-kuha.
1: Muling gumulong kasi yung taping na kanyang bagong seryeng Sigabo kasama si Julia Montes. At exclusive of course, pasilip sa ABS-CBN News. Napasabak agad ng real-life couple at tambalang Coco Jules, action at kinig si MJ Felipe.
3: Gumiling na ang kamera para sa pagbabalik ni Coco Martin sa prime time. Siya si Gabo at makakasama niya si Julia Montes bilang si Sam. Naimbitahan ang news team sa unang araw ng kanilang taping sa Tondo, Manila. Maganda ang mood ng dalawa at matindi ang kanilang paghahanda.
4: Tawag ko sa kanya genius Kasi biro mo siya nakakaisip ng lahat. Tapos kapag ano, siyempre nakakasama ko naman siya lagi. Pero pag tinitingnan ko siya sa trabaho, nakaka-amaze.
5: Ngayon nararamdaman ko yung masuportahan. Kasi kami ni Jules, every time na may project kami or either business yan o kung kahit ano man, basta magkasama kami talagang nararamdaman namin yung support sa isa't isa.
3: Sa eksenang aming naabutan,
5: isa't isa.
3: Sa eksenang aming naabutan, to the rescue, ang karakter ni Julia sa gulo sa isang bus. Pulis ang kanyang papel at napagkamalan niyang pasimuno ng gulo, si Gabo, hanggang sa mabaril si Gabo ng tunay na suspect. First taping day pa lang ito at matinding aksyon, saya at kilig ang ikinakasan ng buong produksyon para sa mga manonood.
5: Medyo matagal-tagal na rin after ng Ikaw Lamang. Walang Hanggan, Ikaw Lamang, Yamashita Treasure. Tapos probinsyano pero maikling-maikli lang. Sobrang kami excited, nervyos. And alam namin yung nervous na yun ay para paganda ilalim yung show na maibibigay natin sa lahat ng ating mga kapamilya sa kanilang mga tahanan gabi-gabi.
4: Siyempre kilala naman natin si Coco na tuwing gumagawa ng teleserye. Reflection ng mga Pilipino Kaya nga mahal na Pilipino yung teleserye ni Coco. Kaya sobrang excited at sobrang happy ko na mapasama sa Sigabo.
3: Malapit nang mapanood ang Sigabo at ang pagbabalik ni na Coco at Julia sa primetime bida. MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: Ang galing. Hindi tumitigil si Coco Martin, no?
2: At hanggang ngayon ba?
1: Kaka-manufacture ng pera.
2: Na-confirm na ba ang Coco Jules?
1: Oo naman doon. Saan tagal naman ang balita yun?
2: Kasi nga di ba? Hindi nila ina-admit yung sabi nga nung iba mag-asawa na raw ba? Yeah. That
1: basta
2: makes it
1: sila.
2: Exciting. That makes it yun. Exciting, di ba?
1: Yeah.
2: Okay.
1: Today is May 11, National Eat What You Want Day. National Twilight Zone Day, National Women's Checkup Day ngayon, Confederate Memorial Day observed sa United States, si Samoa, it's Mother's Day ngayon sa Samoa, at Gospel Day naman sa Tuvalu. It's also Victoria Day na observed sa iba't ibang parts ng mundo.
2: If there's one thing na gusto mong kainin, total, eat anything you want to eat today or the day, anong gusto
1: mo? Today gusto ko ng inihaw, something inihaw.
2: Something inihaw.
1: Siguro seafood.
2: Yeah, why not? 17 degrees pinakamataas today. Mm. Ako, ask me kung ano gusto kong kainin.
1: I know.
2: Gelati.
1: Ba talaga?
2: Pero gusto ko, dun ako kakain sa Italy.
1: Si Mga Teresa. Dahil na magkano ba na ngayon pamasaya pa po ng Italy?
2: Kaya nga wish ka lang. Simple lang naman ang gusto ko talaga sa Mother's Day, mag-gelati.
1: Sa Italy.
2: Yes. Ayoko sa Corridon
1: sa
2: Avenue.
1: Florence. Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love. Chester Pangan po, wishing you peace, love, and enjoying it po.
2: Mamay hapon, samahan si Lucille, 3 to 7 p.m. afternoon pasada. Ako po si Donna Natividad Arenas. Enjoy the rest of your day!

Hello mga kaibigan, kumusta? Mabuhay and welcome sa panibagong araw ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Isang masayang Lunes ng hapon sa inyong lahat. It's May 11, 2026. Maraming salamat sa inyong pakikinig saan man kayo naroon at naaabot ng ating programa. Kumusta ba ang inyong weekend? How about your Mother's Day celebration? Bumabati tayong muli ng Happy Mother's Day sa lahat po ng ating mapagmahal, mapagkalinga at mabubuting ina. At gayon din sa mga tumatayong ina sa ating buhay. Happy Mother's Day! And kinukongratulate ko rin siyempre lahat ng Pinay's Manitoba Trailblazer Awardees na pinarangalan noong Sabado sa 10th anibersaryo ng Pinay's Manitoba. And maraming salamat po sa lahat ng dumalo at sumuporta sa iba't ibang paraan. It was a well-attended and successful event. Congratulations! And sumama sa 4 oras na biyahe ng ating Afternoon Pasada, puno ng magagandang awiting Pinoy, samut-saring impormasyon, gayon din ang latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Tulad ng announcement ng World Health Organization na isang American at isang French national na nagbalik sa kani-kanilang bansa matapos bumaba sa isang cruise ship na tinamaan ng deadly outbreak na hantavirus ang nagpositibo sa testing. Sa Pilipinas, tuluyan ang na-impeach sa Kamara si Vice President Sara Duterte, habang sa Senado naman nagkaroon ng palitan ng liderato matapos alisin si Senator Vicente Soto III bilang Senate President at ipinalit si Senator Alan Peter Cayetano. Dito sa Manitoba, inanunsyo ng Siloam Mission ang pagle-layoff ng 16 na katao matapos ang huminang donasyon at umunay paglakas ng demand para sa kanilang mga serbisyo. Detalye ng mga balitang yan at iba pang balita aking ihatid sa kabuuan ng ating Afternoon Pasada with Lucille hanggang mamayang alas 7. Kaya huwag bibitiw, tutok lamang hanggang mamayang 7. Happy Monday!

0: mga kaibigan, magandang hapon. Ang ating oras, 9 minuto makalipas ng alas 3. Narito ang ating mga balita mula sa Pilipinas. Sa Kamara, tuluyang na-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa Senado naman, nagkaroon ng palitan ng liderato matapos alisin si Senator Vicente Soto III bilang Senate President at ipinalit si Senator Alan Peter Cayetano. Matapos naman ang ilang buwang pagliban sa mga sesyon, ay muling nagpakita sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay nito, isang galit na Senador de la Rosa ang bumulaga sa sesyon nitong Lunes. Ito'y matapos umano siyang tangkaing pigilan ng ilang NBI agents na pumasok sa Senado. May report si Victoria Tulad.
1: Ngayon ay hinihintay pa natin kung mamamalagi pa dito si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Gaya nga ng sabi mo kanina, matapos ng ilang buwan, matapos lumiban mula noong Nobyembre ng nakaraang taon, ay biglang nagpakita dito si Senador Ronald Bato de la Rosa at lumakok sa botohan para palitan ang Senate President at iba pang opisyal ng Senado. Dalit si Senador de la Rosa nang pumasok sa session hall ngayong Lunes. Anya, hinarang siya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI pagdating niya sa garahe ng Senado at hindi pinayagang makaakyat. Dahil dito, kinailangan pa umano niyang makipag-wrestling para makatakbo at makapasok sa session hall. Ipinakita pa ni De La Rosa ang sugat sa dalawang daliri mula sa komosyon.
2: Kung ako'y absent, tinahanap na ako ninyo. Sumusweldo! Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko na yung guy. May wrestling ako doon. Sugat-sugat ako.
3: Why are you here, sir?
2: Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit ganun ang NBI?
1: Umanggi si De La Rosa na sabihin kung pumasok pa siya para bumoto sa pagbabago ng Senate leadership o dahil kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni De La Rosa, kasama ng mga tauhan ng NBI si dating Senador Antonio Trillanes IV.
2: As of now, Mr. President, Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant-at-Arms remove these people from the vicinity of the Senate?
4: Senator Trillanes, as a former member of the Senate, is welcome in the Senate and will of course be given due courtesy unless he has...
2: He is part of the harassment,
4: Mr. President.
2: Unless
4: he is part of the harassment. So,
2: kasama niya.
4: You gave me that answer.
2: Siya ang nagawa sa NBI, yes. Na harangin ako dito.
4: Yung nag-assulto sa iyo, hindi dapat pakawalan. Dapat dalin sa for inquest. No? Yung kung walang kilalaman na nandito at wala silang official business dito, may motion ang Senator Bato na paalisin sila sa Senate.
1: Binigyan ang Senate Sergeant-at-Arms ng 30 hanggang 45 minuto para gumawa ng report sa nangyari. Sa labas ng session hall, nakaabang si Trillanes at mga tauhan ng NBI para iserve ang warrant umano mula sa International Criminal Court o ICC laban kay De La Rosa. Ipinakita ito ni Trillanes sa media. May petsang November 6, 2025 ang warrant. Sabi ni Trillanes, sealed ang warrant pero ngayong araw ay ipinadala na ng ICC sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC dahil ngayon lang lumutang si De La Rosa. Ibig ni Trillanes, pwede ang arestuhin si De La Rosa kahit nakasesyon ang Senado.
5: Nung ako, inisyuhan ako ng warrant, binasahan ako ng Miranda rights doon sa lounge. Alam niya yan, publicly reported yan. Kaya yung mga presidents na sinasabi nila, yun yung nangyari sa akin yun. Pag kami valid na warrant, di ba ngayon, meron tayong batas. Republic Act 9851, sinasabi doon na kapag merong akusado na iniimbestiga ng International Tribunal, ay yun ay isosurrender ng Philippine authorities. So ito yun. Okay. Ngayon, nananawagan tayo kay Senate President Alan Cayetano gawin niya yung tama. Huwag siya mag-cuddle ng fugitive.
0: Samantala, tuluyan ng na-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte matapos manaig ang mga boto pabor sa Articles of Impeachment para usigin ang pangalawang pangulo. Mula Batas ng Pambansa, may ulat si Vivian Gulia.
3: House Resolution Number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report Number 261 are hereby adopted.
6: 255 kongresista ang bumoto pabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte at pag-akyat sa Senado ng Articles of Impeachment laban sa kanya. Higit doble yan ang kailangang hindi bababa sa 106 o one-third ng kabuoang miyembro ng Kamara para sa impeachment ng isang opisyal at mas mataas sa 250 na kongresistang pumirma noong 19th Congress para i-impeach ang bise. 26 ang kumontra at 9 ang nag-abstain, kabilang sina Representatives Jose Alvarez at Audrey Zubiri. Sa kanyang sponsorship speech, iginiit ni Representative Jervel Luistro na hindi galit o politika kundi mandato ng konstitusyon ang pagtalakay ng komite sa reklamong impeachment laban sa bise. Aniya ang Committee Report 261 at House Resolution 989 na nagtatakda ng Articles of Impeachment ay bunga ng tama at mahabang proseso at hindi produkto ng chismis, galit o sigaw sa social media.
7: Hindi tayo nagmadali. Sinunod natin ang one-year bar rule. Pinigyan natin ang pagkakataon ng bawat panig. Ang mga pagdinig ay isinagawa ng hayagan. Naghanap tayo ng katotohanan.
6: Mayroon din aniyang ebidensyang susuporta sa mga alegasyong maling paggamit ng confidential funds, gaya ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit at AMLAC records kaugnay ng mga transaksyong iniuugnay sa bise at asawa niya. May 4 na articles of impeachment laban kay Duterte: ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, ang umano'y di maipaliwanag na yaman, ang umano'y panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd, at ang umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker.
7: Ang prinsipyo ng pananagutan ay dapat umiiral kanino man, kaalyado man o kalaban. Ipagpatuloy ang proseso. Pigyan natin ang pagkakataon ng Senado na dinggin ang buong katotohanan.
6: Kinwestiyon na BH Party List Representative Robert Nazal at Sagip Party List Representative Paolo Marcoleta ang pagsabina at pagkonsidera ng komite sa mga dokumentong hindi kasama sa paghahain ng mga reklamong impeachment tulad ng AMLAC report.
8: Ang complaints ba ay sapat na noong inihain o nabuo lamang ang kaso pagkatapos?
7: Rule expressly allows other related evidence. The committee shall have the power to issue compulsory processes for the attendance of witnesses and the production of documents and other related evidence. Other relevant documents were considered, but the same is for the purpose of responding to the mandate.
6: Sinita rin ni Marcoleta ang pagdaraos ng komite ng impeachment hearing habang nakabreak ang Kongreso. Pero sagot ni Luistro, pinayagan ito ng Kamara sa pamamagitan ng isang resolusyon at walang rule na nagbabawal dito.
9: Wala pong maipakita na dokumento.
7: It seems to this representation that the Honorable Gentleman is not listening. The House of Representatives, before the break, before the start of the proceeding before the Justice Committee, even passed a resolution expressly authorizing the Justice Committee to proceed with its hearing.
6: Mariin namang itinanggi ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang umano'y incentive sa mga kongresista para bumoto pabor sa impeachment, pati ang umano'y posibilidad na mawawalan ng benepisyo ang mga kukontra sa impeachment. Dumalo sa sesyon ng kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paolo Duterte, ang pamangking si Davao City 2nd District Representative Omar Duterte, at ang pinsang si PPP Party List Representative Harold Duterte, pero hindi sila nagtanong sa period of interpellation o nagbigay ng manifestation. Bago ang botohan, nagdaos ng rally ang iba't ibang progresibong grupo, kabilang ang Akbayan at Makabayan, para ipanawagan ng suporta sa pag-impeach sa bise. Giit nila, malakas ang mga ebidensyang nakita sa mga pagdinig sa Kamara, kaya hiling nila sa Senado.
10: Walang delay-delay, walang harang-harang, gawin nyo ang trabaho nyo.
11: Kailangan niya ng humarap sa Senado para sa trial Di na to pwedeng iwasan, di na to pwedeng pagtaguan. Kailangan niya ng magpaliwanag. Sa Senado na siya magpaliwanag.
6: Sa isang pahayag, iginiit ng mga abogado ng bise na nasa mga nang-aakusa ang responsibilidad para patunayan ang kanilang mga paratang nang naaayon sa saligang batas at anilay rules of evidence. Dagdag ng kampo ng pangalawang pangulo, bagamat nakabinbin pa sa Korte Suprema ang kanilang pag-question sa constitutionality ng proseso, handa silang depensahan si VP Duterte sa Senate Impeachment Court.
0: Sa iba pa nating balita, abogado lamang at hindi ang PGMN anchor na si CJ Hero ang humarap sa National Bureau of Investigation ngayong araw. Samantala, magkakaiba umano ang teaser video na ipinadala ng Peanut Gallery Media Network o PGMN sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez para umano mangikil kumpara sa buong expose na ini-upload ng PGMN nitong linggo ng gabi ayon sa NBI. Ang report mula kay Karen De Guzman.
6: Matapos makapagpiyansa ni Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at apat na iba pa nitong Sabado, inilabas ng PGMN nitong linggo ng gabi ang halos 2 oras na video ng sinasabing expose nila laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang expose na ito ang umano'y dahilan ng 300 milyong pisong pangingikil ni Mabanta kay Romualdez. Sa isang pahayag, sinabi ni PGMN anchor CJ Hero na binilinan sila na kung sakaling may mangyari kay Mabanta o sino mang sa kanilang grupo, tiyaking maipalalabas ang nasabing episode. Dagdag pa niya, dahil alam ni Romualdez sa may episode na lalabas laban sa kanya, ginamit ng mambabatas ang kanyang makinarya para sila ay patahimikin. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, magkaibang ipinadalang teaser video ni Mabanta sa kampo ni Romualdez mula sa inupload na video ng PGMN nitong linggo.
12: Ito yung 90 minutes, ito yung 3 minutes na pinadala to start money kila speaker. That is something that we have to develop. Pwede kang interpretation dito eh. Nag-prepare talaga sila ng 3 minutes to extort. Mas mahihirapan sila dito kasi lalabas dito, plinano nila eh.
6: Ipinasabi na ng NBI nitong Lunes si Hero, pero tangi ang kanyang abogado lang ang dumating. Paliwanag ng kanyang abogado, nasa out of town ang kanyang kliyente.
13: Hindi siya nagtatago, wala siyang dapat itatago. Kaya nga ako niya pinapunta dito para i-represent siya. In good faith siya na pumunta dito sa NBI. May second ano pa kami ulit, meeting with the NBI. So, kakausapin ko muna yung kliyente ko.
6: Samantala, naghain naman na reklamo cyber libel sa NBI si dating Congressman Marvin Rillo laban kay Hero. Biktima umano siya ng paninirang puri ni Hero sa social media.
14: If you could clearly remember during my elections that they were the ones, si CJ Hero number one na bumabanad sa akin with baseless evidence. Pero ngayon, it's time for me to speak and to fight.
12: With the complaint ni Congressman Marvin Rillo at saka yung nakita namin, marami siyang dapat ipaliwanag dahil siya yung lumabas doon sa 90 minutes saka doon sa teaser.
6: Nakatakdang humarap sa NBI si Hero sa May 22. Nauna na sinabi ng NBI na marami silang natatanggap na text sa tawag na nagsasabing na biktima rin sila ng grupo ni Mabanta. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
0: At yan ang ating mga balita mula sa Pilipinas.

0: Magandang hapon mga kaibigan. Alas 3:23 ang ating oras para sa kalagay ng panahon sa Winnipeg ngayon. Mostly cloudy at mahangin, sabi nga ni Dieth. Oh, listening right now. Habang pauwi na galing work. Thank you, Dieth, for tuning in. Mahangin daw at makulimlim. Tunay naman, mostly cloudy. 16 degrees dito sa Winnipeg. Mamayang gabi ay mainly cloudy. Merong 60% chance ng pag-ulan. At malakas rin po ang hangin. Bababa naman ang temperatura sa 7. Bukas, araw ng Martes, mainly cloudy. May chance ng pag-ulan sa umaga. Habang maaliwalas naman sa bandang hapon, ingat pa rin sa malakas na pagbugso ng hangin tomorrow. Pinakamataas nating temperatura bukas, maaaring umabot hanggang 15 degrees. Extended forecast for the rest of the week. Miyerkules ay maaraw, high of 21. Sa Huwebes, maaraw din, high of 24. Pagsapit ng Biyernes, maulap at mahangin, and a high of 15. Sa kasalukuyan, mahangin, mostly cloudy, 16 degrees sa Winnipeg.
1: Hi there, kids. Welcome to the
2: Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at CKJS.com.

0: Magandang hapon mga kaibigan sa ating Balitang Kalusugan. Pag-uusapan natin itong pagkain ng itlog ng 5 beses kada linggo. Iniugnay sa pagbaba ng panganib na magka-Alzheimer's. Ang ating health news hatid sa atin ng Super Auto Centers.
1: Superlube Auto Centers, opisyal na nagsimula ang pothole season. Kaya kung mahal mo ang iyong sasakyan, puntahan ang Superlube Auto Centers para sa isang lifetime road hazard warranty sa Hankook Tires.
0: Pagdating sa health benefits, iba't iba ang reputasyon ng itlog. Isa na ang paniniwalang ang high content na dietary cholesterol ng itlog ay baka negatibong nakakaapekto sa cholesterol levels ng katawan ng tao. Pero ayon sa mga recent studies, sinasabing ang dietary cholesterol mula sa moderate egg consumption ay hindi nagko-contribute sa higher levels ng bad cholesterol sa katawan. Kaya't hindi nakapagpapataas ng panganib na magkasakit sa puso. In fact, may ebidensyang nagsasuggest na ang high nutritive content ng chicken eggs ay maaring makapaghatid ng ilang health benefits kabilang ang better protein synthesis sa muscles, at increased satiety o yung pakiramdam na busog na maaring makatulong sa pag-manage ng timbang. Sa isang pag-aaral na lumabas kamakailan sa The Journal of Nutrition, nakakita ng isang link sa pagitan ng egg consumption at mas mababang panganib ng Alzheimer's disease. Ayon pa sa pag-aaral na ito, ng 1,024 na older adults, ang pagkain ng isang itlog kada linggo ay iniugnay sa 47% lower risk ng Alzheimer's kumpara sa mga kumakain ng itlog ng less than once a month. Ngayon, sinasabi sa research ng mga scientists sa Loma Linda University Health sa California, ang mga katulad

Hello mga kaibigan, magandang hapon, ganap na alas 3.32. Narito ang ating mga balita dito sa Manitoba. Isang 32-anyos na lalaki mula Ohio ang kinasuhan ng luring sa isang bata sa Manitoba Online sa isang kaso na ayon sa RCMPI, disturbing. Si Courtney Arden Wise III ng Wadsworth, Ohio ay inaresto noong February 12 matapos umanong i-groom ang isang 10-taong gulang na batang babae sa Manitoba through social media at kumbinsihin itong magpadala ng sexually explicit photos. Sinimulang mag-imbestiga ng RCMP noong December 2025. Anila, nagpanggap ang suspect na isang teenager at ang interactions ay lumipat mula social media tungo sa text messaging. Di umano, nagpadala rin ng lalaki ng mga sexually explicit

photo sa bata. Isang kapamilya ang nakakita ng message exchanges at inireport ito sa RCMP. Na-involved rin ang U.S. Department of Homeland Security sa investigasyon at inaresto ang lalaki. Kinumpis ka rin ang mga electronic device sa kanyang tinitirhan. Si Wise III ay kinasuhan ng sexual exploitation, gayon din ang pagtanggap at possession of sexually explicit material involving children. Nananatili siya sa custody sa Ohio. Ayon sa RCMP, patuloy ang imbestigasyon ng mga opisyal at naniniwalang may iba pang mga biktima. Samantala, inanunsyo ng Siloam Mission ang pag-layoff sa 16 na katao matapos ang huminang donasyon at paglakas naman ng demand para sa kanilang mga serbisyo. Inanunsyo ng not-for-profit organization ang ilang panukala bilang bahagi ng kanilang stabilization plan. Sinimulan umano ng organisasyon ang pag-review matapos umupo sa posisyon ang bagong CEO na si Sonia Prevost Derbecker. Ayon sa review ni Prevost Derbecker, ilang taon nang nagbi-build up ang sitwasyon at kailangan umano i-address ang kanilang financial sustainability, leadership structure, internal culture at paglago para i-stabilize ang organisasyon. Kaya simula sa June 1, babawasan na ang oras sa kanilang drop-in dining space at clothing store. Dahil dito, ilang staff positions ang pansamantalang maapektuhan at ilalay off ang 16 na katao. Patuloy pa rin naman daw ang pagbibigay ng 3 meals a day at ang lahat ng iba pang programa at serbisyo, kabilang ang main and pop-up shelters and supported living buildings, ay mananatili in full operation. Sa iba pa nating balita, nasa 3,600 customer sa iba't ibang neighborhood ang naapektuhan ng outage ng Manitoba Hydro malapit sa downtown Winnipeg nitong linggo. Sa isang social media post bandang 1:10 ng hapon kahapon, sinabi ng Manitoba Hydro na ang mga customer sa Osborne Village, Fort Rouge, Earl Grey at Crescent Wood ay dumaranas ng malawakang outage na nakakaapekto sa 3,600 customer. Base sa outage map ng Crown Utility, ang outage ay unang nai-report bandang 12:40 ng tanghali. At sa isang follow-up post, sinabi ng Hydro na naibalik ang kuryente dakong 3:30 ng hapon. Yan ang ating mga balita dito sa Manitoba.

Muli nating kumustahin kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayong alas 3:36 ng hapon. Sa kasalukuyan ay mahangin pa din at mukhang nagsimula na po ang light rain showers. Kaya ingat sa inyong paglabas ng bahay o trabaho. 16 degrees ang ating temperatura. Mamayang gabi ay maulap, mayroong 60% chance ng pag-ulan, may panganib rin ng thunderstorm at malakas na pagbugso ng hangin. Bababa ang ating temperatura sa 7. Bukas, araw ng Martes, mainly cloudy with a 60% chance ng pag-ulan sa umaga at aaliwalas naman sa bandang hapon. Yun lang ay mahangin din tomorrow, gusting up to 60 kilometers per hour. Temperatura aabot sa 17 degrees. Sa kasalukuyan, ingat, mahangin with light rain showers, 16 degrees sa Winnipeg.

0: Pandang-tandang mula kina Thyro and Yumi. Pinababati pala ni Tonji Gutierrez yung kanyang mga co-workers dyan sa Magellan Aerospace. Salamat po sa inyong pag-tune in sa ating afternoon pasada. Alam niyo ba ngayong May 11, 2026 ay in-announce yung tungkol po sa larong Wordle. Parang puzzle siya. Alam niyo ba yon? Naglalaro ba kayo ng Wordle? Itong popular online word game na ito ay balitang magkakaroon na raw ng sarili niyang primetime TV show sa susunod na taon. Ito ang kinumpirma ng broadcaster na NBC. At kukunan ito sa Manchester, England, ipapalabas sa UK at US. Ang programa ay i-host ni Savannah Guthrie na siyang anchor ng morning news show ng Today ng American Network. Ibe-base raw ito sa puzzle game of the same name na Wordle na sineset araw-araw ng New York Times simula pa 2022 at sina-challenge ang mga player na humarap or humanap ng same 5-letter word in 6 guesses or less. Ang US chat show host na si Jimmy Fallon na nagmamay-ari ng production company Electric Hot Dog ang siya raw magko-co-produce nitong series. At sinabi na he felt very honored to be working with Savannah Guthrie sa show. Ang Wordle ay originally created and developed ng Welsh software engineer na si Josh Wordle noong 2021 at na-acquire ng New York Times noong 2022 nang ito rin ang maging most Googled word of the year. Bukas na raw ang casting para sa first season ng TV series ayon sa NBC at nakatakdang simulan ang produksyon ng show later this year at nakaschedule naman mag-premiere sa 2027. Good afternoon, alas 3:48 ang ating oras. Mag-iingat kung papalabas na ng bahay o trabaho dahil bukod po sa mahangin, ay mukhang nagsimula na ang light rain shower sa ilang lugar. Mamayang gabi, mainly cloudy, malaki rin ang chance umulan at magka-thunderstorm. Malakas ang pagbugso ng hangin. Bababa ang temperatura natin sa 7. Bukas araw ng Martes, mainly cloudy. Merong 60% chance ng pag-ulan sa umaga. Maaliwalas naman sa bandang hapon, pero again, ingat po at mahangin din bukas. Temperatura tomorrow, maaring umakyat sa 17 degrees. Extended forecast for the rest of the week, Miyerkules maaraw, high of 22. Huwebes, maulan at mahangin, high of 20. Pagsapit naman ng Biyernes, mix of sun and cloud and a high of 17 degrees. Sa kasalukuyan, light rain showers na gaganap, mahangin din, 16 degrees sa Winnipeg.
1: Afternoon Pasada, we'll be right back.
2: Chester and Donna po.
3: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
2: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
3: GMP is brought to you by Vicker Automotive Group,
2: Vicker Community Chevrolet, Vicker Mitsubishi, Vicker Ford, Vicker Nissan at Waverly Mitsubishi.
3: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
4: Good morning Philippines.
2: Dito lang sa 92.7 FM, CKJS.

0: Bawat segundo, buhay nagbabago saan mang dako. Alamin ang pinakahuling kaganapan sa ating pag-ikot mundo.
1: Tumaas ang presyo ng langis ngayong Lunes habang nagbabantang mas tumagal pa ang Iran War. Bagamat ang US stock market ay nananatili sa record highs, ang presyo kada bariles ng Brent crude oil ay umakyat ng 1.6% tungo sa $102.90 matapos tawagin ni US President Donald Trump ang latest proposal ng Iran para matapos na ang kanilang gera bilang hindi umano katanggap-tanggap. Ang rejection nitong linggo ay nakikitang gagamitin ni Trump sa kanyang pagbisita sa China upang himukin si President Xi Jinping dahil ang China ang biggest buyer ng sanctioned crude oil ng Iran. Sa ngayon ay sarado pa rin ang Strait of Hormuz kaya't stuck ang maraming oil tanker sa Persian Gulf sa halip na nagde-deliver ng krudo sa mga customer sa mundo. Naghain ng not guilty ang lalaking kinasuhan ng pag-atake sa White House Correspondents Association dinner sa Washington D.C. noong isang buwan. Si Cole Thomas Allen, 31, ay sinampahan ng federal gun crimes at tangkang pagpatay kay U.S. President Donald Trump. Di umano ayon sa mga prosecutors, tinangkang lampasan ni Allen ang isang security checkpoint at pinaputukan ng baril ang isang U.S. Secret Service agent sa event na ginanap sa isang Washington Hilton Hotel. Ang federal agent ay natamaan nang makipagpalitan ng putok pero nasa gip ng kanyang bulletproof vest. Ang pagharap ni Allen sa korte ngayong Lunes, ang unang pagharap niya kay U.S. District Judge Trevor McFadden na siyang magpe-preside sa kaso. Sa iba pang balita, isang American at isang French national na nagbalik sa kani-kanilang bansa matapos bumaba sa isang cruise ship na tinamaan ng deadly outbreak ng hantavirus ang nagpositibo sa testing. Kabuo ang 7 kaso na ng hantavirus na iniugnay sa MV Hondius ang nagkukumpirma kung saan 2 iba pa ang suspected cases ayon sa World Health Organization ngayong Lunes. Sinabi ng US Health Department na isang 2 American national sa repatriation flight ang nagpakita rin ng mga mild symptoms at ang 2 pasahero ay bumiyahe pabalik sakay ng mga biocontainment units bilang pag-iingat. Ayon naman kay French Health Minister Stephanie Rist, isang babae ang nag-isolate sa Paris at lumalala ang kondisyon kung saan na-trace ang 22 niyang contacts.

0: Okay, Joyous Afternoon po sa'yo. That was Willie Revillame with Papa Boogie. At nako, ilang segundo na lang. Bibiyahin na tayo patungo sa ating ikalawang oras. At sasapit sa ating ikalawang oras. Ganap pong alas 4 mga balita mula Pilipinas ang inyong mapapakinggan. At susundan ng apat na magkakasunod na awitin sa ating 4 at 4. Kaya huwag ihiwalay. Keep tuning in hanggang maming 7 sa ating Afternoon Pasada with Lucille.
1: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
2: Access Credit Union, makakuha ng tamang mortgage solution mula sa local experts ng Access Credit Union. Para sa detalye, bisitahin ang accesscu.ca.
3: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
4: At kapamilya, may update po ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVO sa Bulkang Canlaon. Ito ay matapos makitaan ang bulkan ng crater glow o banaag sa kauna-unang pagkakataon noong Linggo ng gabi. Ang liwanag ay dahil umano sa superheated gas plumes na inilalabas ng bulkan. Ayon sa FIVOLS, ang banaag ay isang panatandaan na may magma na umaakyat sa bunganga ng bulkan. Sa kasalukuyan, nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon, pero maaaring itaas umano ito sa alert level 3 kung magtutuloy-tuloy ang pagbabanaag at mas lalong liliwanag. Inirekomenda na rin ng FIVOLS sa mga LGU ang mahigpit na pagpapatupad ng paglikha sa mga komunidad na nasa 4 na kilometrong radius ng permanent danger zone. Pinayuhan din ang mga residenteng nakatira malapit sa mga daluyan ng tubig na maging alerto sa posibleng lahar flows kapag may malalakas na ulan.
5: Inaprubahan ang Trial Chamber 3 ng International Criminal Court ang pagbibitiw ni na Lead Counsel Nicholas Kaufman at Associate Counsel Dove Jacobs mula sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa desisyon ng chamber na inilabas noong Lunes o ngayong Lunes, pinagbigyan nito ang hiling ni Kaufman na magbitiw matapos ipaalam sa korte na nais na ni Duterte na palitan siya ng bagong abogado. Nakasaad rin sa desisyon na sumang-ayon na ang bagong counsel na agad namang tumayong counsel ni Duterte at dumalo sa susunod na status conference sa May 27. Nagpaalala rin kay Kaufman ang chamber kaugnay ng kanyang mga obligasyon kahit pa hindi na siya ang counsel ni Duterte. Binanggit din ng chamber na redacted o nananatiling confidential ang pangalan ng bagong abogado ni Duterte sa withdrawal request ni Kaufman. Pero kung hindi ito mabibigyang katwiran hanggang sa May 11, isa sa publiko ng registry ang hiling ni Kaufman, pati na ang pangalan ng bagong abogado ni Duterte.
6: Namaga ang kanang mata ng lalaking ito matapos kuyugi ng taong bayan habang minamaneho ang ninakaw na motorsiklo sa Antipolo City. Ang lalaki, napag-alaman na suspect din sa pagtangay ng cellphone sa isang kainan sa lungsod. Sa kuha ng CCTV noong May 5 ng gabi, nagpanggap na customer at nakiinom pa ang suspect bago damputi ng cellphone na nasa kusina. Para hindi paghinalaan, nagsumbong sa biktima ang suspect na may gusto umanong manakit sa kanya at kumuha ng patpat bilang props.
7: Meron daw nag-aabang sa kanya sa labas. And nung nakatawa doon is ginaid pa nila palabas yung suspect and sinasabi na walang gagalaw sa iyo sa labas. Without knowing na yun na yung kumuha ng phone.
6: Agad nagsumbong sa barangay ang biktima matapos mapanood ang video ng pagnanakaw. Ayon sa barangay, notorious sa paggawa ng iba't ibang krimen ang suspect sa kanilang lugar.
8: Itong ating suspect ay napag-alaman na isang notorious at aktibo talaga na gumagalaw na sa masamang loob.
6: Pagnanakaw. Umamin ang suspect sa pagnanakaw sa cellphone. Pero hindi pa ito na ibabalik sa biktima habang naisoli na sa may-ari ang ninakaw ng motorsiklo.
9: Sino na po ulit kayo sa mga nagawa ko?
6: Nakapiit ang suspect at naharap sa mga reklamong pagnanakaw at paglabag sa New Anti-Carnapping Act.
10: Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Paraguayan President Santiago Peña bilang bahagi ng official visit ng Paraguayan leader sa Pilipinas. Napag-usapan ng dalawang leader na paigtingin pa ang bilateral at trade relations ng Pilipinas at Paraguay. Isa sa mga napagkasunduan ang pag-alis sa visa requirements para sa regular passport holders ng dalawang bansa. sa pamamagitan ng visa-free entry. May hikayat ang mga Pilipino at Paraguayans na bumiyahe para sa turismo at kalakalan. Magtutulungan din ang Maynila at Asunsyon sa larangan ng diplomasya, kalakalan at enerhiya. Samantala, nais namang bumisita ni Pangulong Marcos sa Paraguay, isang bansa sa Central South America, para suklian ang pagbisita ni Peña sa bansa. Wala pang tiyak na petsa para rito.
11: Since the Philippines and Paraguay established diplomatic relations 63 years ago, this is the first presidential visit ever made by either leader of our two countries. And since Paraguay has taken the first step, I think it is important that the Philippines soon return the favor.
1: This is 92.7 FM, CKJS.
2: Naghahanap ka ba ng mortgage na akma para sa'yo? Ang Access Credit Union ay nag-aalok ng hassle-free pre-approval process, 120-day rate guarantee at access sa competitive interest rates. Plus, flexible ang pagbabayad na aayon sa iyong schedule at kaya ng budget. Mabilis at madali lang ang application process. Kausapin ang mga local experts mula sa Access Credit Union ngayon at makahanap ng mortgage solution na ayon sa inyong pangangailangan. Sa Access Credit Union, makakakuha ng tamang mortgage solution para sa'yo. Para sa detalye, bisitahin ang accesscu.ca.

Hello mga kaibigan, mabuhay, saan man kayo naroon ngayon. Welcome sa ikalawang oras ng ating Afternoon Pasado with Lucille. Patuloy na napapakinggan live sa 92.7 FM, CKJS, and all over the world through CKJS.com. Kumusta ba? Sana ay mabuti, maayos ang inyong kalagayan, ang inyong pakiramdam, saan man kayo naroon at naabot ng ating program ngayon. Sa mga nasa bahay, hello. Sa mga bumibiyahe, hello sa inyo. At hello rin naman sa mga nasa trabaho pa. At binabati natin mga PTI Transformers employees sa Winding Department, Barry, Joseph, Ronald, si Ray, Justin, and Joey. At sa Coil Department, sina Lolly, Jaisel, Kevin, Ray, at Nikki sa evening shift. So thank you for tuning in habang kayo ay nasa trabaho. Alas 4.22 ng hapon, ingat pa rin sa inyong paglabas ng bahay o trabaho dahil mahangin at paambon-ambon. So ingat po, 15 degrees ang temperatura. Mamayang gabi, maulap, merong 60% chance ng pag-ulan at panganib ng thunderstorm. Malakas rin na magiging pagbugso ng hangin. Bababa ang ating temperatura sa 7. Bukas araw ng Martes, mainly cloudy with a 60% chance ng pag-ulan sa umaga at maaliwalas naman sa bandang hapon. Temperatura aabot hanggang 17 degrees tomorrow. Extended forecast for the rest of the week, Miyerkules ay maaraw, high of 22. Huwebes, maulan at mahangin, high of 20. Pagsapit ng Biyernes, mix of sun and cloud and a high of 17. Sa kasalukuyan ay paulan-ulan at mahangin, 15 degrees sa Winnipeg.

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na alas 4:30. Narito ang ating mga balita dito sa Canada. Ipinapaalala na sisimulan na ang water main flushing sa ilang lugar ng Winnipeg ngayong Linggo. Ayon sa city, sisimulan sa May 13 ang pag-preserve ng water quality sa Southeast Winnipeg. Sa isasagawa umano ng pag-flushing ng water main ay magagawang matest ang water distribution system para masiguro na ito ay running smoothly and reliably. Ayon kay City Manager of Water Services, Mike Zeman, sa isang news release ngayong araw. Routine umano itong ginagawa pero importante na gawin para matulungan yung ating water system na manatiling in good condition. Ayon sa city, sisimula ng mga crew ang pag-flush ng water main sa St. Boniface at pagkatapos ay iikot sa city hanggang sa pagtatapos ng Agosto at magpo-focus sa St. Vital, Transcona at ilang bahagi ng River East. Ayon pa sa city, ipapaalam naman sa maapektadong households 2 hanggang 4 na araw bago simulan ang flushing. Sa pamamagitan ng notice ay bibigyan ng karagdagang impormasyon kung ano ang i-expect during and after the flushing. At maaari ring makita ng mga Winnipeggers kung kailan na ipa-flush ng mga crew ang kanilang water main sa kanilang kalsada by using the city's live map sa My Utility Info. Samantala, sinabi ng Provincial Officer of Health ng British Columbia na 4 na Canadians ang nag-isolate ngayon sa Victoria matapos bumaba sa hantavirus-stricken cruise ship mula sa BC at Yukon po sila, from BC and Yukon. Kabilang sa grupo ang isang Vancouver Island resident na nasa kanyang 70s, isa ang from BC na nasa kanilang 50s, nakasalukuyang naninirahan abroad, at isang mag-asawa mula sa Yukon na nasa kanilang 70s. Ayon ito kay Dr. Bonnie Henry, at ang sinabi pa na ang grupo ay dumating sa Victoria Linggo ng gabi. Ang grupo anya ay araw-araw na minomonitor, kabilang na yung kanilang symptom checks, wellness assessments, and clear guidance sa kung ano ang dapat gawin sakaling magbago yung kanilang health status. Ayon sa Public Health Agency of Canada, ang 4 ay magsa-self-isolate sa isang predetermined location for a minimum of 21 days dated back to May 6 at i-reassess ng mga health officials ang sitwasyon sa pagtatapos ng period na ito. At nitong Linggo, sinabi ni Dr. Henry na ang isolation period ay maaari pang i-extend ng 42 araw kung kakailanganin dahil sa incubation period ng virus. Sa iba pang balita, pinaghahanda ang mga Canadians para sa isang slow and steady invasion mula south of the border. Ayon sa mga scientist, ang banta ay nagmumula sa iba't ibang klase ng ticks na may dala pong mapanganib na pathogens na nagnanais raw mag-establish dito sa Canada. Ayon sa gobyerno, meron ng mahigit 40 iba't ibang klase ng ticks dito sa Canada. Ang pinakilala ay yung black leg.

guinea tick or deer tick na may dala ng bakterya na nagdudulot ng Lyme disease. Mga common symptoms nito ay lagnat, fatigue at isang bullseye rash. At kapag hindi ito nagamot ay maaari itong magdulot ng matinding joint, heart and nervous system complications. Meron naman daw ilang produkto sa market ngayon na pwedeng gamitin para ma-repel yung mga ticks. Pero ayon sa mga experts, kailangan pang mag-develop ng mas marami pang produkto para sa mga rare disease na naghahatid ng ticks. At isang simpleng mga precautions ay tulad po ng paglalagay, pag-tuck-in ng dulo ng inyong pantalon kapag kayo ay nasa labas kung saan maaaring present ang mga ticks at pagsasagawa ng regular tick checks ay mahalaga rin. Yan ang ating mga balita sa Canada.

Good afternoon, alas 4:35 dito sa Winnipeg. Ingat po ang mahangin and with light rain showers, 15 degrees ang ating temperatura. Mamayang gabi, mainly cloudy, merong 60% chance ng pag-ulan. Ingat rin sa panganib ng thunderstorm at malakas na pagbugso ng hangin. Bababa ang ating temperatura sa 7. Bukas, araw ng Martes, mainly cloudy, merong 60% chance ng pag-ulan sa umaga at maaliwalas naman sa bandang hapon. Temperatura aabot sa 17 degrees tomorrow. Sa kasalukuyan, ingat at maulan, mahangin, 15 degrees sa Winnipeg.

0: Dumarami ang nagkaka-measles sa Manitoba at makakatulong kang mapigilan ito. Kausapin ang inyong pinagkakatiwala ang healthcare provider o bisitahin ang manitoba.ca/measles para sa karagdagang impormasyon. Isang mensahe mula sa gobyerno ng Manitoba.
1: Ipinababa nila ang mga presyo sa Wholesale Club.
2: Mas mababa pa kaysa dati.
1: Tignan mo to. 4 ounces Sans Pan Beef Burgers, $56.99 lang.
2: Oh, mas mura yan kaysa...
1: The Wi-Fi signal sa basement natin. Teka, anong gagawin mo?
2: Pagtitipid ng pera para sa ating negosyo.
3: At ang makatipid kayo ng pera ang aming negosyo. Kaya pinapababa namin ang presyo ng daang-daang items. Walang membership fee. Bisitahin ang wholesaleclub.ca para sa detalye.
4: Wholesale Club. Whole lot of value.
5: 92.7 FM CKJS presents Filipino Day at the X, June 18.
6: Help celebrate Winnipeg's Filipino culture, community, and fun
5: at one of the summer's biggest events at the X.
6: Listen to Good Morning Philippines
5: and Afternoon Pasada
6: for your chance to win a pair of tickets
5: and be part of the celebration.
6: Enjoy great entertainment, delicious food, and a day filled with pride, music, and familia.
5: Celebrate Filipino Day at the X on June 18
6: with 92.7 FM CKJS.
7: Right now, listen up.
8: Time now for Showbiz Bits on Afternoon Pasada.

Hello mga kaibigan, dumako tayo ngayon sa ating mga chika sa ating showbiz bits. Ang bilis raw na hulaan ng mga netizens na papuntang Spain, sina Dimples Romana at kanyang asawa sa gitna ng mga chismis na hindi pa raw talaga planchado ang nakatakdang kasal ni Bea Alonzo sa negosyanteng si Vincent Co sa May 14. Isa si Dimples sa pinakamalapit na kaibigan ni Bea at kamakailan lang ay nakitang nagbonding sila. Sa inspired na Instagram stories ni Dimple, Dimples kasama ang mister niyang si Boyet Ami, makikitang nasa first class flight at nakapag-promote pa nga si Dimples ng isang endorsement niya. Although wala raw binanggit kung saan sila papunta, bagamat may isang account ng mga fans ni Bea na nagsabi na sa Spain daw pupunta ang mag-asawa. Sa May 14 ang diamonoy kasal ni Bea at Vincent, pero ayon sa mga source, nagkaroon ng additional condition sa listahan ng mga kondisyones ng pamilya ng bilyonaryo na magiging mister ng aktres na pinag-umpisahan di umano ng disagreement sa kasalang magaganap. Habang handa na nga raw ang lahat ay biglang inilatag kay Bea ang isa pang kondisyon na nakapaloob sa list of conditions na kung maghihiwalay sila at meron sila mga anak ay sa negosyante daw dapat mapunta ang mga bata. Iba't iba naman ang kumakalat na issues na nasabing kasalan ni Bea at Vincent. At may mga source pa raw nagsasabi na di umano ay mayroong tatlong Chinese rules na hindi raw pinaboran ng aktres. Samantala, matapos maging big hit ang Baguettes the Musical, aba ibabalik din sa mga sinehan ang original movie version nito. Napanood nyo ba yan? Ang Ayala Cinemas ang nakitang nag-post sa Facebook page nila na Baguettes returns to cinemas for a new big screen experience only at Ayala Mall Cinemas. Starring syempre sina Aga Mulak, William Martinez, Herbert Bautista, Raymond Lauchenco, JC Bonin at Michael De Mesa dito sa sikat na pelikulang Baguettes. At nakalagay raw ng date ay sa May 13. Yan. So ngayon inaabangan na kung ipopromote raw ba ng mga original Baguettes characters ang kanilang pelikula. Yan ang ating mga chika sa ating showbiz bits.

4:43 ng hapon dito sa Winnipeg, mostly cloudy at mahangin pa rin, gusting up to 56 kilometers per hour, 15 degrees ang ating temperatura. Mamayang gabi, maulap, merong 60% chance ng pag-ulan. Ingat rin sa panganib ng thunderstorm at malakas na pagbugso ng hangin, bababa ang ating temperatura sa 7. Bukas araw ng Martes, mainly cloudy, may 60% chance ng pag-ulan sa umaga at maaliwalas naman sa bandang hapon. Temperatura maaring umabot sa 17 degrees tomorrow. Extended forecast for the rest of the week, Merkules ay maaraw, high of 22. Huwebes, maulan at mahangin, high of 20. Pagsapit ng Biyernes, mix of sun and cloud and a high of 17. Sa kasalukuyan, mahangin, mostly cloudy, 15 degrees sa Winnipeg.

CKJS Afternoon pa sana. That was Brown One Revival with Maling Akala. 8 minuto na lamang bago sumapit ng alas 5, bibiyahin na tayo patungo sa ating third hour ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada with Lucille. Kaya magpatuloy pa rin kayo sana sa inyong pakikinig, sa bahay, sa trabaho, habang bumibiyahe, saan man kayo naroon, tuloy-tuloy hanggang mamayang alas 7. Happy Monday!

Happy Monday, mga kaibigan! It's May 11th, 2026. Mabuhay and welcome sa ikatlong oras ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada with Lucille. Hopefully, maayos, mabuti ang inyong kalagayan, ang inyong pakiramdam sa manamin kayo naabot ngayon. Oo, maaaring kayo ay nasa trabaho pa, yung iba naman nasa bahay na, habang yung iba ay bumibiyahe sa ngayon, wherever you are. Maraming salamat sa inyong pag-tune in at sana hanggang maming alas 7 tayo ay magkarinigan at magkabarkadahan dito sa ating Afternoon Pasada.

0: Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa ating Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS. Gayun din online sa ckjs.com. Isang balita mula po sa ibang bansa na agbabala ang mga scientists hinggil sa pagtaas ng panganib ng banggaan sa pagitan ng mga balyena at mga barko sa South Africa's southwestern coast dahil ito sa pagbabago ng shipping routes dahil sa conflict sa Middle East. Ang pagbabago ng daanan ng mga barko sa palibot ng South Africa simula noong 2023 nang i-hijack ng mga Houthi rebels ang isang British-owned vessel malapit sa Yemen ay mas nagpataas sa tsansa na mabangga ng mga barko ang mga mammals sa rehiyon. At ang ongoing US and Israel war sa Iran ay nagpapalala sa sitwasyon. Nauwi ito sa mas maraming barko na nagbibiyahe ng mga produkto sa pagitan ng Asia at Europa na umikot sa Africa para maiwasan ang Middle East. Nasa 89 na commercial vessels na ang nakapaglayag sa palibot ng Cape of Good Hope pagitan ng Marso at Abril ngayong taon, na halos doble sa figure na 44 over the same period noong 2023 ayon sa mga ulat base sa International Monetary Fund's Port Watch Report. Ipinresinta ng Chief Scientist sa University of Pretoria's Whale Unit na si Professor Els Vermeulen at kanyang team ang kanilang findings sa International Whaling Commission.
1: Ang bahagi ito ay sponsored ng inyong Winnipeg Sea Bears home opener. May 16 at a shit ng gabi laban ng Saskatoon Mamba. Halftime performance ni Alex Marth ng Brass Band.

0: Afternoons with Lucille.
1: Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Para sa ating mga balita dito sa Manitoba, isang 32-anyos na lalaki mula Ohio ang kinasuhan ng luring sa isang bata sa Manitoba online sa isang kaso na ayon sa RCMP ay disturbing. Si Courtney Arden Wise III ng Wadsworth, Ohio ay inaresto noong February 12 matapos umanong i-groom ang isang 10-taong gulang na batang babae sa Manitoba sa social media at kumbinsihin itong magpadala ng sexually explicit photos. Sinimulang mag-imbestiga ng RCMP noong December 2025. Anila, nagpanggap ang suspect bilang isang teenager at ang interactions ay lumipat mula sa social media tungo sa text messaging. Di umano, nagpadala ang lalaki ng mga sexually explicit photos sa bata. Isang kapamilya ang nakakita ng message exchanges at inireport ito sa RCMP. Na-involved rin ang U.S. Department of Homeland Security sa investigasyon at inaresto ang lalaki habang kinumpiska ang mga electronic device sa kanyang tinitirhan. Si Wise III ay kinasuhan ng sexual exploitation, gayon din ang pagtanggap at possession ng sexually explicit material involving children. Nananatili siya sa custody sa Ohio. Ayon sa RCMP, patuloy ang imbestigasyon ng mga opisyal sa US at naniniwalang may iba pang mga biktima. Samantala, inanunsyo ng Siloam Mission ang pag-layoff sa 16 na katao matapos ang huminang donasyon at paglakas naman ng demand para sa kanilang mga serbisyo. Inanunsyo ng not-for-profit organization ang ilang panukala bilang bahagi ng kanilang stabilization plan. Sinimulan umano ng organisasyon ang pag-review matapos umupo sa posisyon ang bagong CEO na si Sonia Prevost Derbecker. Ayon sa review ni Prevost Derbecker, ilang taon nang nagbi-build up ang sitwasyon at kailangan umanong i-address ang kanilang financial sustainability, leadership structure, internal culture at paglago para i-stabilize ang organisasyon. Simula sa June 1 ay babawasan na ang oras sa kanilang drop-in dining space at clothing store. Dahil dito, ilang staff positions ang pansamantalang maaapektuhan at ilalay off ang 16 na tao. Patuloy pa rin naman daw ang pagbibigay ng 3 meals a day at ang lahat ng iba pang programa at serbisyo, kabilang ang main and pop-up shelters and supported living buildings ay mananatili in full operation. Yan ang ating mga balita dito sa Manitoba.

Thank you for tuning in sa ating Afternoon Pasada. Para sa ating mga balita mula sa ibang bansa, tumaas ang presyo ng langis ngayong Lunes habang nagbabantang mas tumagal pa ang Iran War. Bagamat ang US stock market ay nananatili sa record heights, ang presyo kada bariles ng Brent crude oil ay umakyat ng 1.6% tungo sa $102.90 matapos tawagin ni US President Donald Trump ang latest proposal ng Iran para matapos na ang kanilang gera bilang hindi umano katanggap-tanggap. Ang rejection nitong Linggo ay nakikitang gagamitin ni Trump sa kanyang pagbisita sa China upang himukin si President Xi Jinping, dahil ang China ang biggest buyer ng sanctioned crude oil ng Iran. Sa ngayon ay sarado pa rin ang Strait of Hormuz, kaya't stuck ang mga oil tankers sa Persian Gulf sa halip na nagde-deliver ng krudo sa mga customers sa mundo. Samantala, isang American at isang French national na nagbalik sa kanilang bansa matapos bumaba sa isang cruise ship na tinamaan ng deadly outbreak ng hantavirus ang nagpositibo sa testing. Kabuo ang 7 kaso na ng hantavirus na iniugnay sa MV Hondius ang nakukumpirma, kung saan 2 iba pa ang suspected cases ayon sa World Health Organization ngayong Lunes. Sinabi ng US Health Department na isang 2 American national sa repatriation flight ang nagpakita rin ng mga mild symptoms, at ang 2 pasahero ay bumiyahe pabalik sakay ng mga bio-containment units bilang pag-iingat. Ayon naman kay French Health Minister Stephanie Rist, isang babae ang nag-a-isolate sa Paris at lumalala ang kalusugan kung saan na-trace ang 22 niyang contacts. Yan ang ating mga balita mula sa ibang bansa. Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, mainly cloudy. Meron ding 60% chance ng pag-ulan at panganib ng thunderstorm. Mahangin din at bababa ang ating temperatura sa 7. Bukas araw ng Martes, mainly cloudy. May chance ng umulan sa bandang umaga at magki-clear up naman sa bandang hapon. Ingat po at mahangin din tomorrow with a high of 15 degrees. Extended forecast for the rest of the week, Merkoles ay maaraw, high of 21. Huwebes, maaraw din pero mahangin, high of 24. Biyernes, maulap at mahangin, and a high of 15. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS at sa CKJS.com.

0: Listen to 92.7 FM CKJS on the iHeartRadio app. Get the app for free in your app store now. Search iHeartRadio.
1: Sa mga lalabas ng bahay o magtatagal mamayang gabi sa labas, pakibaon ng mga payong dahil malaki ang chance. Malaki po yung chance, yung forecast 60% na umulan mamaya. So it's a good idea to bring your payong or raincoats dahil matuloy man o hindi, at least tayo ay handa laban sa pagkabasa. Tayo bibiyahin na patungo sa ating susunod na oras ng Afternoon Pasada with Lucille. Do keep tuning in para sa karagdagang musikahan, balitaan, chikahan at iba pa.

Mabuhay mga kaibigan, isang masayang Lunes sa inyong lahat. It's May 11, 2026. Welcome sa ika-apat at huling oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Muli ay binabati natin ng Happy Mother's Day, lahat po ng ating mga mapagmahal, mapagkalinga at mabubuting nanay in different parts of the world. At hindi lang naman yung mga nanay na nag-anak, no? Pati yung mga tumayong nanay sa kanilang mga kapamilya, mga kaibigan. Happy, happy Mother's Day. And abangan pa rin, magpapatuloy ang ating musikahan, balitaan, chikahan at iba pa dito sa ating Afternoon Pasada with Lucille.

0: Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, mainly cloudy. Meron ding 60% chance ng pag-ulan at panganib ng thunderstorm. Mahangin din at bababa ang ating temperatura sa 7. Bukas araw ng Martes, mainly cloudy. May chance ng umulan sa bandang umaga at maki-clear up naman sa bandang hapon. Ingat po at mahangin din tomorrow with a high of 15 degrees. Extended forecast for the rest of the week, Merkoles ay maaraw, high of 21. Huwebes, maaraw din pero mahangin, high of 24. Biyernes, maulap at mahangin and a high of 15. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS at sa CKJS.com.
1: Ang labo naman, oh!

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Nagpapatuloy ang inyong pakikinig sa ating afternoon pasada sa ating balitang kalusugan tungkol sa pagkain ng itlog ng 5 beses kada linggo, iniugnay sa pagbaba ng panganib na magka-Alzheimer's. Pagdating sa health benefits, iba't iba ang reputasyon ng itlog. Isa yung pininiwala ang high content na dietary cholesterol ng itlog ay baka raw negatibong makakaapekto sa cholesterol levels ng katawan ng tao. Pero ayon sa mga recent studies, sinasabing ang dietary cholesterol mula sa moderate egg consumption ay hindi nagko-contribute sa higher levels ng bad cholesterol sa katawan ng tao, kaya hindi nakakapagpataas ng panganib ng sakit sa puso. In fact, may ebidensya nagsasuggest na ang high nutritive content ng chicken eggs ay maaring makapaghatid ng ilang health benefits, kabilang ang better protein synthesis sa muscles at increased satiety o yung pong pakiramdam na busog na maaring makatulong sa pagmanage ng timbang. Sa isang pag-aaral na lumabas kamakailan sa The Journal of Nutrition, nakakita ng isang link sa pagitan ng egg consumption at mas mababang panganib ng Alzheimer's disease. Ayon pa sa pag-aaral na ito ng 1,024 na older adults, ang pagkain ng isang itlog kada linggo ay iniugnay sa 47% lower risk ng Alzheimer's kumpara sa mga kumakain ng itlog ng less than once a month. Ngayon, sinasabi sa research ng mga scientists sa Loma Linda University Health sa California, ang mga katulad na conclusions at nag-aalok ng karagdagang suporta sa idea na ang pagkain regularly ng itlog ay maaring makaprotekta sa kalusugan ng utak at mapababa ang panganib ng cognitive problems. Batay sa hypothesis ng mga researchers, ang itlog ay nakitaan ng protective effect on brain health salamat sa specific nutrients na taglay nito tulad ng choline na essential for producing acetylcholine, isang neurotransmitter na involved sa memorya, lutein and zeaxanthin na naiipon sa utak at maaring makabawas sa oxidative stress, omega-3 fatty acids including DHA na importante for neuronal structure and function, vitamin B12 na mahalaga ang papel sa pagbawas ng homocysteine levels at sumusuporta sa neurological function. Gayun din po ang high-quality protein and tryptophan na involved sa neurotransmitter pathways. Isinasuggest nila sa kanilang pag-aaral na ang pagsasali ng itlog sa isang balanced diet ay maaring makatulong sa kalusugan ng utak, pero hindi rin dapat tinitingnang isang silver bullet. Mahalaga pa rin ang moderate egg consumption na 1 beses lang kada linggo na kasama sa isang overall healthy dietary pattern na may kasamang iba't ibang prutas, gulay, whole grains at iba pang nutrient-dense na pagkain.
2: Sharing is caring. To tell your friends about CKJS Radio Winnipeg, it's the Pinoy way.

0: Afternoons with Lucille.
1: At kapamilya, may update po ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVO sa Bulkang Canlaon. Ito'y matapos makitaan ang bulkan ng crater glow o banaag sa kauna-unang pagkakataon noong Linggo ng gabi. Ang liwanag ay dahil umano sa superheated gas plumes na inilalabas ng bulkan. Ayon sa FIVOLS, ang banaag ay isang palatandaan na may magma na umaakyat sa bunganga ng bulkan. Sa kasalukuyan, nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon pero maaaring itaas umano ito sa alert level 3 kung magtutuloy-tuloy ang pagbabanaag at mas lalong liliwanag. Inirekomenda na rin ng FIVOLS sa mga LGU ang mahigpit na pagpapatupad ng paglikas sa mga komunidad na nasa 4 na kilometrong radius ng permanent danger zone. Pinayuhan din ang mga residenteng nakatira malapit sa mga daluyan ng tubig na maging alerto sa posibleng lahar flows kapag may malalakas na ulan.
2: Inaprubahan ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court ang pagbibitiw ni na Lead Counsel Nicholas Kaufman at Associate Counsel Dov Jacobs mula sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa desisyon ng chamber na inilabas noong Lunes o ngayong Lunes, pinagbigyan nito ang hiling ni Kaufman na magbitiw matapos ipaalam sa korte na nais na ni Duterte na palitan siya ng bagong abogado. Nakasaad rin sa desisyon na sumang-ayon na ang bagong counsel na agad namang tumayong counsel ni Duterte at dumalo sa susunod na status conference sa May 27. Nagpaalala rin kay Kaufman ang chamber.

0: sa Antipolo City ang lalaki na pag-alaman na suspect din sa pagtangay ng cellphone sa isang kainan sa lungsod. Sa kuha ng CCTV noong May 5 ng gabi, nagpanggap na customer at nakiinom pa ang suspect bago damputi ng cellphone na nasa kusina. Para hindi paghinalaan, nagsumbong sa biktima ang suspect na may gusto umanong manakit sa kanya at kumuha ng patpat bilang props.
1: Meron daw nag-aabang sa kanya sa labas. And nung nakatawa doon is ginide pa nila palabas yung suspect at sinasabi na walang gagalaw sa inyo sa labas. Without knowing na yun na yung kumuha ng phone.
0: Agad nagsumbong sa barangay ang biktima matapos mapanood ang video ng pagnanakaw. Ayon sa barangay, notorious sa paggawa ng iba't ibang krimen ang suspect sa kanilang lugar.
2: Itong ating suspect ay napag-alaman na isang notorious at aktibo talaga na gumagalaw na sa masamang loob.
3: Pagnanakaw.
0: Umamin ang suspect sa pagnanakaw sa cellphone. Pero hindi pa ito na ibabalik sa biktima habang naisoli na sa may-ari ang ninakaw ng motorsiklo.
4: Sana po ulit kayo sa mga nagawa ko.
0: Nakapiit ang suspect at naharap sa mga reklamong pagnanakaw at paglabag sa new Anti-Carnapping Act.
5: Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Paraguayan President Santiago Peña bilang bahagi ng official visit ng Paraguayan leader sa Pilipinas. Napag-usapan ng dalawang leader na paigtingin pa ang bilateral at trade relations ng Pilipinas at Paraguay. Isa sa mga napagkasunduan ang pag-alis sa visa requirements para sa regular passport holders ng dalawang bansa sa pamamagitan ng visa-free entry. May hikayat ang mga Pilipino at Paraguayans na bumiyahe para sa turismo at kalakalan. Magtutulungan din ang Maynila at Asunsyon sa larangan ng diplomasya, kalakalan at enerhiya. Samantala, nais namang bumisita ni Pangulong Marcos sa Paraguay, isang bansa sa Central South America, para suklian ang pagbisita ni Peña sa bansa. Wala pang tiyak na petsa para rito.
6: Since the Philippines and Paraguay established diplomatic relations 63 years ago, this is the first presidential visit ever made by either leader of our two countries. And since Paraguay has taken the first step, I think it is important that the Philippines soon return the favor.
7: This is 92.7 FM CKJS.
8: Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, mainly cloudy. Meron ding 60% chance ng pag-ulan at panganib ng thunderstorm. Mahangin din at bababa ang ating temperatura sa 7. Bukas araw ng Martes, mainly cloudy. May chance ng umulan sa bandang umaga at maki-clear up naman sa bandang hapon. Ingat po at mahangin din tomorrow with a high of 15 degrees. Extended forecast for the rest of the week, Merkoles ay maaraw, high of 21. Huwebes, maaraw din pero mahangin, high of 24. Biyernes, maulap at mahangin and a high of 15. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS at sa CKJS.com.

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: It's May 11, 2026. Naglalaro ba kayo ng Wordle? Alam nyo ba na ang popular online word game na ito ay magkakaroon na ng sarili niyang primetime TV show? Yes, ito ang kinumpirma ng broadcaster na NBC. Kukunan sa Manchester, England at ipapalabas sa UK at US. Ang programa ay i-host ni Savannah Guthrie na siyang anchor ng morning news show na Today ng American Network. Ibabasa raw ito sa puzzle game of the same name na sineset araw-araw ng New York Times simula pa 2022. At chine-challenge ang mga players na humanap ng same five-letter word in 6 guesses or less. Ang US chat show host na si Jimmy Fallon na nagmimiari ng production company Electric Hot Dog ang siyang magko-co-produce ng series at sinabi na he felt very honored to be working with Savannah Guthrie sa show. Ang Wordle ay originally created and developed ng Welsh software engineer na si Josh Wardell noong 2021 at na-acquire ng New York Times noong 2022 nang ito rin ang maging most Googled word of the year. Bukas na raw ang casting para sa first season ng TV series ayon sa NBC at nakatakdang simulan ang produksyon ng show later this year at nakaschedule naman mag-premiere sa 2027. Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, mainly cloudy. Meron ding 60% chance ng pag-ulan at panganib ng thunderstorm. Mahangin din at bababa ang ating temperatura sa 7. Bukas araw ng Martes, mainly cloudy. May chance ng umulan sa bandang umaga at maki-clear up naman sa bandang hapon. Ingat po at mahangin din tomorrow with a high of 15 degrees. Extended forecast for the rest of the week, Merkules ay maaraw, high of 21. Huwebes, maaraw din pero mahangin, high of 24. Biyernes, maulap at mahangin and a high of 15. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM, CKJS at sa CKJS.com.

0: take 92.7 FM CKJS wherever you want with the iHeartRadio app.
1: Download the app for free in your app store today.
0: Search iHeartRadio.
2: Maraming salamat sa inyo naging pagsama at pagbarkada sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Bukas muli tayong magkakarinigan mula alas 3 ng hapon hanggang alas 7. At bukas naman ng umaga ay samahan ng ating mga barkada, Chester and Donna, sa Good Morning Philippines, alas 5:30 hanggang alas 9. Mag-iingat mga kaibigan, enjoy the rest of this beautiful day. Ako yung nakabarkada, si Lucille. God bless. Hanggang bukas. Bye-bye!